0: maong sana ka sudlan sa ato ang mga pasyente aron dili na lang intawon magaguhanta diya sa waiting area or sana kanang lobby, no, kanang sa lobby. So kung naay makatarunganon nga naa sa lobby maingkag daghan naging ospital, hinagsuroy nimo bisan pagdapit na sa CR nga kuan naay pasyente unya nganong mabakante man ang babaw. So, pwede naghimuon nga kuan ka ng admitanan or ka ng ma-admit rooms sa ito ang mga pasyente.
1: Oh, napay-comment. Oh, kuan naghapon, related gapon sa Sambanga del Sur Medical Center kung 10 center silang giingon. So, smayo gani gang kato na nga ko diha sa kambal, naka-private ko o glami pagida servisyo sa sarilyas pa to. Ingon gani ko, mayo to sa una, bahalag na i-bail, basta okay ra gyud atong pagpanganak. Naka-private room ko, naka-private doktor. Karon manganak diha og dili kailado yarok gyud maong og naay kaya manganak sa private pag private ta lang gyud.
0: So pagtubag-tubag gapon ninyo og tarong ng mga issue. Well, anyway, Dennis atua sa dakbayan sa pagadian pud dods na pud tay ipaikapang saway aning atong mga baobao og tricycle drivers ni balik na sabni ang ilang pagkaorogante.
1: Pero pagara aning mga
0: kuano? Ayaw mo gara tungod kay si Mayor Sammy ko na pud ang mapasanginlan in town. Naghangyo ang atong amahan sa syudad si Mayor Sammy ko nga kamo nga mga drivers sa baobao kasagaran naman yun gamay na malay tricycle ang kanang tarungan ninyo ang mga pasahero kay kamo ang kuan gyud
1: showing window
0: show, yes kanang show window or kamo ang mata sa syudad sa pagadian nga kamo ang maka-entertain og una ila sa ato ang mga katawan ilabi na sa mga dumudoong. Nay nagreklamo na to 2609 cap number sa baobao gabi mga 6 to 7 PM. Arugante kayo ang driver. Ang kanang baobao to 609 ang kanaka-registro na naaman dito butang J Abalye sa Tulangan. Abalye sa Tulangan. Atensyon. Mohaning to 609 cab number nagkagikasabot na. Plate ang duha ka pasahero sa isinta. Tag 30
1: kada usa.
0: 30 kada usa.
1: Kada usa. Pagadian Tulangan.
0: Dele kanang pagadian unahan sa Santo Niño. Pagadian Robinson's unahan sa Santo Niño. Oh. So tag 30 ang usa. So sa isinta ang duha. Ning sugot man siya. Pag kanaog na sa mga pasahero, nasuko man siya kay papunaan ni Agje. So wala mo ang pasahero, wala mo hatag dayon kay nagsabot na gud sila. Ang pasahero mo hatag na lang puno untag Jes, pilara mo punay Jes mo puno na lang. Ning ingon man hinoon ang driver nga magkita ra gihapunta. Ato ha, naglalis na sila. Magkita ra ta.
1: Maradag ni hunlat sana.
0: Nang kuan nang hulga. Nangulga din katong mga kuan, katong sa from Robinson's to Napulan, 100 pesos ang usa ka pasahero, makatarungan o na. Gikan sa IBT, taman sa Robinson's, nangayo mog 200. Asa naman mo, Ana? Sige ka ng mga magreklamo, kuha agin ninyo ang cab numbers.
1: Oh, cab number 2609, Plitihan.
0: Yarugante pag yun.
1: Abali?
0: Ang kuan, ang nakabutang dito sa kuan. Pag human bitawan ang
1: cab number na muna ingalan.
0: J Abalye sa Tulangan.
1: Sige pa driver na pud niya.
0: Driver na ni Ambot og ihabag
1: na or gipaabangan.
0: Paabangan.
1: Oh, atong balik-balikon. Yes. 2609 cab number J Abalye. Kaning reklamo sa mani ka tinuod og tinuod ni di lang pud magpalabi og kuan ha. Kanang papresyo kay kuan.
0: So, lawan ta. Lisod manggod o dili gyud taga Pagadian City ang kuan di masuhito ba. Sige lang. Anyway, ato ning balik-balikan dods tungod kay aron na makabaton og disiplina ning ato ang mga taga Maniho sa baobao og tricycle nga hilabihan na kadaghang reklamo kay madamay ang ato ang kagamanan sa syudad sa Pagadian.
1: Madamay ang mga tarong yes, nga namasahero.
0: Ang mga namasahero pod nga drivers kay dili man pod gyud tanan na may mga maayo pod og mga alimpatakan og mga huna-una mayog mga kananggawi ng mga drivers dayon, madamay sila, madaabay pa jud ang ato ang kagamhanan ng lokal sa Pagadian, ang ato ang unang ato ang mayor, kaya kaduha ang ato ang city council.
1: Yes.
0: So wala na nila itugot gyud og i-tolerate nga ingon ni ana. So magdako gyud ta ini basta ang inyong batasan
1: basta inana pirme inyong kuan kada bitong mga daggo nga mga plitihan nga sa to grabe pa 100 asa to madto
0: kuan Robinson's to Napulan 100 IBT to Robinson's 200 asa man mo mangita ana mga kuan na. Well, anyway, sinias na gyud si Eli, di na gyud siya magpapubong.
1: Grabe. Pero tin pagabusar aning kuan ubang mga driver no, sige lang. May araw din kayo. Og wala tayo mura sa presyo ninyong programang ang kakuhan. Og akong higala sa kangina sa Gihapon, Dodge Marzon.
0: Yes, ang alan sa atong amahan sa siyudad sa Pagadian Mayor Samico og sa Pagadian City Council. Naadya sa City Councilor Jiger Ariusa, City Councilor Lansco, number one City Councilor Engineer Roger Acidelio. Napatay hapit na i-mention dere.
1: Ay, si Dok Arilim. Sige, ito yung kuyog ni Mayor. Yan, naka-picture mi ato kami doha.
0: Yes. Haman ninyo picture doha.
1: Og si Kwanday. Salamat kayo pa sa pag-share sa libre servisyo alang sa masa ni Kagawad Liti Colbe sa Barangay Balangasan.
0: Okay. Anyway, God, yes, kini si Rendryu, well, moingon, God will make a way because God is good all the time. Whatever happens, life must go on. God bless Pagadian. Asenso Pagadian. Asenso Sambuanga del Sur.
2: Asenso Pagadian. Mayor Samico.
3: Inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon kuno unsa ang gipamulong sa mong magsisibya iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat.
4: 106.2 Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
5: Armando Castillo ng Danday. Puyentan Mendoro. Upoy nun ay may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga ay nagtis ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
1: Oh, ano pang hinihintay mo?
2: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: hanad og himulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana og nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia og daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o gapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Live ang nang inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!
1: Ngayong muling napapanahon ang hand, foot and mouth disease or HFMD, mag-ingat lalo na mga magulang at tagapag-alaga. Ang HFMD ay isang nakakahawang sakit na karaniwang nakakaapekto sa mga bata at maaaring magdulot ng lagnat, pananakit ng lalamunan, kawalan ng gana sa pagkain at magkapantal sa kamay, paa at bibig upang makaiwas o galing maghugas ng kamay. Sundin ang tamang paraan ng pag-ubo at panatilihing malinis ang kapaligiran. Kapag may sintomas, agad na magpatingin sa doktor o sa pinakamalapit na health center. Tandaan, malinis na kamay, ligtas na pamilya. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106.3

0: horas a las 8:30.
1: Oras hatod kanato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady ilang-ilang ko.
2: Usa na usab ka paragis bila-bila herbal coffee user. Ang satisfied sa atong produkto mga kaparagis.
3: Ako si Celestina Simblante, 65 years old, nagpuyo sa Tulingon Mainit Surgery Norte. Kaning bila-bila nga kafe, ganahan manggog ko kay hayahay ang lawas, unya mawa imong kabuhi. Mag-inom ka ani kada buntag, ganag yun kay ang paminaw sa imong lawas. Kontento to ko kayo, basta kay kada buntag makainom gyud ko ani.
2: Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa paragis bila-bila dili na ka mag-agwanta pa. Music power.
4: The strongest 106.3 Bell.

0: ni ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, inyong maangkod ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cell phone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ang inyong maangkon. Ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!
1: July is National Blood Donor Month. Ngayong National Blood Donor Month, kinikilala natin ang kabayanihan ng mga blood donors na nagbibigay ng pag-asa at pangalawang pagkakataon sa buhay ng mga nangangailangan ng dugo. Ang pag-donate ng dugo ay isang simpleng gawain na may malaking maitutulong sa buhay ng iba. Ang isang bag ng dugo ay maaaring makatulong sa mga pasyenteng sumasalalim ng operasyon, mga biktima ng aksidente, mga inang nanganganak at iba pang nangangailangan ng agarang lunas. Kung ikaw ay nasa tamang edad, malusog at kwalipikadong mag-donate, kaya't ka naming makibahagi sa mga blood donation activities sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106.3

0: kahit na. Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun ato malikayan. Nga mubati tagpanakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma, ang Said Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, dismedorias kababayanan, katol-katol, Said Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikang-kang pa. Sa Said Liniment Oil. Busa, sa ingon ining balatian o problema, Said Liniment Oil Ray, kadang pata. Ang aplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugayng katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Said Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
1: Oras, alas 9.
2: BBC.lit.lit Balitan.
3: Kabagding o kabalkada mayong buntag, ganin yung tanan na niya na BBC Daklit Balita alas 9. Patay ang usa ka lalaki nga gituhang nalambigit sa illegal nga droga human nakigpinusilay sa mga operatiba atol sa Baybas Operation sa Barangay Limpungo, Dato Hofer, Maguindanao del Sur kagahapon, Hulyo 8, 2016, na ilang namatay nga si Rahim Antipulo Upam alias Antipulo. Sumala sa kapulisan human sa transaksyon sa pusher buyer na kamatikod ang suspect sa presensya sa ubang operatiba og may bunlot og armas nga misangpot sa pinusilay. Inyong nabati ang Daklit Balita alas 9. Ako si Bagding 29, Chiril Unyot Lirazan. Daghang salamat og maayong buntag ganinyong tanan.
2: BBC Daklit Daklit Balitan.
4: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
5: Wala ka ba'y gana mamahaw matang buntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o saka light, nutritious o maayong ihuli sa inyong mga pamahaw. Makatabang sa regular ng pagbawas o magatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
6: July 30 is World Day Against Trafficking and Persons. Mga kababayan, mahalagang maging mapangmatsyag at protektahan ang ating sarili at kapwa laban sa human trafficking na patuloy na banta sa kaligtasan at dignidad ng bawat tao. Ang mga biktima ay kadalasang niloloko, pinagsamantalahan at inalaysan ng kalayaan. Ngayong World Day Against Trafficking and Persons, hinihikayat ang lahat na maging alerto, alamin ang mga senyales ng trafficking at agad na magsumbong sa mga otoridad kung may kahinahinalang aktibidad sa paligid. Makiisa sa pagbuo ng isang ligtas sa mapagmatsyag at malayang komunidad para sa lahat.
7: The Morning Bell with Annabelle on 106.3 Bell.

9 minutes after 9 in the morning, that's of course Renzi Cornejo for you with Hanggang right here on The Morning Bells. May nalanggid kay ng lili ko. Gaula naman ay sa gawas. Pag-amping taon mo ha, kay murag ula noon yun ni Tibok Adlaw. Pero ang ako lang wish, lili lang kayo kusog kay masakitan na pugwani. Masakitan na pugwani. Mabala ka pag yun. Anyway, we're slowing things down for you while you focus and work and whatever it is that you're going to do today. Just keep the radio on. I'll take care of the music. Then magchika-chika po taginagmay mga kuro-kuro. Ako arang kuro-kuro kay di man mo ka-react. Ako arang mga panlantaw skinabuhi. Mas hindi ay og palukmay inyo ang mga kasing-kasing or you'll feel better. Kung saan niya akong ipangyaw-yaw later on. Napulo kagutlo na ang nakalabay sa alas 9 sa buntag. Pagdala mo payong o jacket, iniglakaw ninyo ha. Kay lisod kayo ron magsakit, lisod kayo magluya-luya. Apoy kayo. Especially if walay kauban sa balay, walay mo at timani mo. Please pag-amping.

na ang damhanan o kahibulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lenament Oil ang nailana o nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alam sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia o dagan pang mga balatian. And here's good news! Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupagyod ka bottle sa Target Line Power Scent Lenament Oil, inyong maangkon ang libre lang agraso o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mugikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahuna, ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan, 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasumbaran sa problema o mga suliran. 09-380-02-8888. Tawag na!

0: horas, a las 9:30.
1: Usana usab ka paragis bila-bila herbal coffee user. Ang satisfied sa atong produkto, mga kaparagis.
2: Ako si Celestina Simblante, 65 years old, nagpuyo sa Tulingon Mainit, Sergio del Norte. Kaning bila-bila nga kafe, ganahan manggugko kay hayahay ang lawas, unya mawa imong kabuhi. Mag-inom ka ani kada buntag, ganag yun kay ang paminaw sa imong lawas. Kontento to ko kayo, basta kay kada buntag, magka-inom yun ko ani.
1: Kini, ginama sa GFMQ Marketing. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
4: Kasagaran, buntag yung kunya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan.
0: Mm-hmm.
4: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na nag-

0: 106.3 Bell FM.
1: Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit, kogon na yun. Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kogon, herbal.

0: Amhanat po kay mulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lenament Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulo pa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenament Oil, inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!
1: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagarian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware purok upo uno balintawa ka Pagarian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
2: Ang

9:51 in the morning, Carol Banawa for you. Bakit di totohanin? Kung minsan, ganyan ang nangyayari. Kahit alam natin pareho ninyong gusto ang isa't isa. Walang gumagawa ng move para, you know, para magkapag-usap at ma-acknowledge ang feelings, because at the back of your mind, iniisip nyo, paano kung hindi mag-work? Paano na? So, hindi na kayo magiging kaibigan. Or kung magiging kaibigan man, matatagalan ulit. Because it's going to be awkward, di ba? Especially pag hindi maganda yung ending. Especially if you realize na, ah, iba pala yung iniisip ko about him or about her. Kaya, yeah. Kaya tinatanong natin kung minsan bakit di totohanin. Kasi ang dami-daming pwedeng mangyari at dami-daming iniisip bago we can decide, di ba? Bago natin makapag, bago tayo makapag-decide. Especially if the person is very special. I mean, very, you know, part na sa buhay natin. Masyado na nating naging mabait na kaibigan talaga. And then, iniisip natin, syempre, pag mag-break kami, pero maingon pa mangyuta na, God forbid, or simba ko, ana. Nidili na may mga friends. Sayang po kayo ang friendship. Sayang po kayo nga mawa ang friendship, di ba? Munang ang uban, mas gipili nga mas mag-friends na lang kaysa ipagpatuloy yung mga iniisip, ipagpatuloy yung mga nararamdaman, kasi mas importante daw ang friendship kaysa sa kung ano man yung nararamdaman. Because if you remain friends, you can still talk things over, you can still be together, di ba? Pero napoy uban nga very brave gyud nga mo take og chance para masabtan or para naagoy ka nang og sakuan para mahuman na ni akong gibati. Ug asa man imong gipili diha, bakit di totohanin or tinotohanan niyo na, tinotoon niyo na? Well, that's a good move. At least wala na yung mga what if, di ba? Pero if kamong gihapon, nagihapon mo sa mga pag-alinlangan sa stage, mga may pag-alinlangan, pag ganyan, wag mo nang ituloy, kasi alam mo na medyo, hindi ka sigurado sa sarili mo eh. Hindi ka sigurado kung ano talaga yung nararamdaman mo. Or kung may nararamdaman man, may iniisip ka pang iba. So, hayaan mo na lang. Hayaan mo na lang total. If it's really meant to be, lagi kong sinasabi yan, if it's really meant to be, talagang sabi nga, kung uukol, bubukol. Diba? Ana lang na, dili na lagi na to na pakuanon, dili na nato i-complicate ang mga bagay-bagay. Eh, daghan na kayong problema ang kalibutan, dili na nato na siya pwede nga dugangan pa, pwede na to, o pwede ratang maka-decide para sa tong kaugalingon, ha? Ana lang na siya, para sa karon, ulan-ulan. Ayaw kalimot dala sa imong payong, ha? Ayaw dala. Magdala, bitaw. Dala sa imong jacket o sa imong umbrella. Ay, para dili ta magyayay. Para iwas yayay. Okay? Rick Segreto now with Give Me a Chance. Right here on The Morning Bell. I'm on until 11 o'clock.

0: with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
1: Oras, alas 10 sa buntag.
2: BBC Daklit Daklit Balitan Balitan.
3: Kabag di Kabalkada, anian ang BBC Daklit Balita alas 10. Nagpahigayon ang Mindanao Development Authority or Minda og Seria sa makonsultasyon workshop sa Pagadian City ug Zamboanga City. Gitambungan kini sa nagkalain-lain ng mga stakeholders aron nga makabaton og kolaborasyon og tukion na makasamtang ang isyu sa supply sa tubig og makamugnag mga plano lakip na usab ang pagpangandam sa mga proyekto aron masolusyonan ang mga umaabot. Lakip pa sa nitambong sa third cluster consultation sa Pagadian City ang mga priority ng munisipalidad sa Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Norte, samtang nitambong usab sa fourth cluster session sa Zamboanga City ang mga ginsakpan sa island provinces sa gikan sa Basilan, Sulug, Dawi-Dawi. Ang nasangpit ng aktibidad ang kabahin sa Mindanao Water Supply or Minda Water Program sa ahensya nga usa ka inisiyatiba ilalom sa Administrasyong Marcos nga nagtumong nga mapatlambo ang kalidad sa kinabuhi sa matag Pilipino. BBC Daklit Balita alas 10, ako si Bagting Lisyada Florence Ofima, maayong buntag.
2: BBC Daklit Daklit Balitan Balitan.
4: The Morning Bell with Annabelle on 106.3

0: pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
1: Ana
0: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
2: Oh no!
0: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumana nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
3: Uy na, may kanianag ka. Ali, mga anad ta.
4: Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
5: Nay, uy, kung saan magod nga kinahanglan naman kita magbayad sa akong tuition fee?
4: Mao ba? Hangyoon lang sa nato na biwa pa man kita'y kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
5: Pero nay, gyanyo naman ako, diligid na pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
4: Unsaon kani nato ba? Ay, pagdali diha ka onak aron kuyugan ko nimo.
5: Nay, uy. Na problema na ganita, ila ang pagyug ko nimo. Asa man dito nay?
4: Dili ta man laag, uy. Adto tag FA Pawn Shop, ako ning iprinda akong kulintas ug singsing nga gihatag itatay nimo. Ako lang ning lukaton puhon inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, o ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Roxanne Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City. With telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
6: Ania si Nanay Susimal Dagsaan samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
7: Tanarawan ko andong kanina yun akong jabiti niya panakit sa lawas maulian man ko.
8: Unsa gyud ang imong gibati sa una nay nga wala pa ka nagtumag sa tuang Paragis?
7: Dili ko kalakaw oy. Tanaw ra ko nang kuan sa kong jabiti kani pero nagbintin lang ko agi ko mobiya hantod mo sobra tuig na.
6: I-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.
9: Ni ana ang gamhanad ug himulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, dagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimet Oil. Inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron mako huwagin sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran 09-380-02-8888. Tawag na!

0: Paderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Paderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lentes sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doa wala ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
1: Kabay gana mamahaw matag buntag? Ayaw ka balaka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. Himo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium husk para digestion. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.

0: 101.3.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag alibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit. Kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad Kogon Herbal Capsule. Basta Kogon. Lawas bas Kogon.
3: Na ang gamhanan o kahimulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauman ang Target Line Power Scent Lenament Oil ang nailana o nabantog na ng mga produktong herbal. Makatabang alam sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia o dagan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina, plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenament Oil, inyong maangkod ang libre lang ng grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong na maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasumbaran sa problema o mga suliran. 09-380-02-8888. Tawag na!

10:55 in the morning, April Boy there with DJ ng aking radyo. Kahit hindi ka DJ, paalala lang ha, maraming nagmamahal sa'yo. Baka isipin mo, wala na talagang nagmamahal sa'kin, wala nang nakakaalala. Nandyan lang naman sila, kaya lang medyo siguro may mga trabaho, busy rin sa buhay-buhay. But you can always keep in touch with them. Minsan tayo nahihiya, no? Baka busy, baka madistorbo. Pero why not choke not? Pwede rin tayong mag-message sa kanila or tumawag. And check on them also. Baka sila din merong mga dinadala na ayaw din nilang i-share. So, why don't you go out, you guys, and talk about things over coffee, over whatever it is na pwede na itong kuanan kanon karong mga panahunang ulan-ulan? Pero di mta, ganahan mo gawas ulan-ulan, oy. Pero manggawas gihapon basta laag, di ba? So, ana lang, ingon sila, you don't have to wait to, one, to get to know or to check on your friends or to be checked by your friends. Ikaw po, i-check po na imong mga friends, di ha? Basin og sila po nang inahanglan ni mo. Ana lang na siya. Give and take na ipanahon nga kita nang inahanglan sa ato ang mga higala nga maminaw, sa ato ang mga walang katapusang reklamo sa kalibutan. Basin sila, it's your turn now to listen, okay? Ana lang na siya. Salamat though sa inyong pagpaminaw. I will be back tomorrow morning again for the morning bell. Hey, do not forget to like the BBC's entertainment page.

0: Kulit Balitan Balitan.
1: Kabag di kabalkadaan niya ng BBC Daklat Balita alas 11. Inspeksyon o nagpahigay ng monitoring activity ang Pagadan City Agriculture Office sa Development of Salt Industry Project sa Tawagan Sur Muslim Christiana Fisherful Association sa Barangay Tawagan Sur sa Pagadian. Tumong sa aktividad nga tan-awon ang pagproseso sa produksyon sa asin na makahatag tingtingkal nga suporta o pagmapalig-on ang panginabuhian sa mga miyembro sa asosasyon o mapalambo ang lokal nga industriya sa asin. Gipasalamatan usab sa City Agriculture Office sa si Pagadian City Mayor Samico alang sa padayon nga suporta sa programa sa panginabuhian sa sektor sa agrikultura ug pangisdaan. Nagpasalamat usab ang buhatan sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kun BFAR Region 9 sa suportang nadawat aron mapalambo ang mga lokal nga producers sa asin. BBC Daklat Balita alas 11 ako si Bagting 17 Florence Opima. Maayong buntag.
0: BBC Daklat Daklat Balitan Balitan.
2: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.

0: 106.5 FM.
1: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, niya maglay na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Trabahe daw ang Bila Bila Coffee. Masig maulian ka. Ang hinoon, wak na may. Basta kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
1: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwa.
3: Bag-una ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic o Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-una og packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Usab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto ngay mong mapalit. Pangitaa lang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
4: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
5: Ano?
4: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang, pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
6: Oh no!
4: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
7: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
8: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakasan sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na

balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plasticwares, appliances, guban pa. Adao sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Og ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abligi ka alas 8 sa buntag, ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.

0: tell me who's the man. Ogang station sa tanan, isingit mga higala. Bell FM na kita, yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas 11:30.
2: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
3: Pot na migmati ka niyo, pa-check up ko dito. Pas doha pa gud ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaluoy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kape, lami na wala na koy giinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud sa kape na lang jud nya nga paragis bila-bila nya pagkatong lisensya namo, pag medical namo kay kinahanglan naman sa mong lisensya, ana na ang kuan namo nga tik, dayon na jud ang imuhang UTI, wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na sa una maproblema na siya kada medical niya sa puti, lala na imong kuan tibay imong UTI. Kumuha ganina no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko dita ng kape nga bila-bila, okay na jud kaayo, wala na koy lang giinom, kana lang jud siya ang Ginoo jud ang naghatag anag mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa ano nga produkto. Siyempre ako din ang giampo no nga Lord, tagailan jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no, kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape nya ko to inom na ko 3 times ini kape jud ko nga paradis pila gila Lisa Hiram Pausos ko anak ko 5'7".
2: Busa sa unsa mang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila.
5: Paragis bila-bila.
4: Paragis bila-bila.
6: 106 points.

0: 106.5 FM.
1: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay man ko. O ano, maninda ko liha. May asa sa bukat. Isulay mo, di ba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitang bata. Na ako nang uma. Kanang gikan sa trabaho. Palong siya sa trabaho. Mainom siya ani. Siya makawa, madyun ni kakapoy ma.
1: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan ang kapikas adunay diabetes.
4: Idagan na ko siya sa ospital, na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagkuhan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Motong nang palit gid ko sa Zed Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa humesis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na gid ang iyang pamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa, Butuan City.
3: Tinuod nga epektibo, diabetes pwedeng matabangan.
5: Gusto ka ba matrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar ug Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitaha lamang ang ilahang buhatan nga nahimutang sa Maypurok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog, or di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. O bisitaha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
3: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
6: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, nito October, naglaboratory ako, sikang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. 106.5

0: break it down.
1: Horas a las 12 y media.
2: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Magbubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig galipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
3: Ako si Penny Galacio. Sa una, nagharaw ang tambang ipanginom, nagsinaw balik-balik, pamedikal, pa-ultrasound, usan lang diyan, naghagay kong bati. Taas akong uric, taas pod akong kriya, o ako ang takuyig ipang bati, tanan, naghanyod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kaniya kong amiga, magsiyon, ayaw na pag-inom na bisag unsa, pagparagis na ka, sisay yun. Gisiwayan ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, o nanambok na gani po, karoon naghay natin nga, anong nanambok na daw, kulabon magsira kong lumbog sa balay. Pero pag sugo na ginom sa paragis, makapi man na siyang makapsul, kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko, kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo, arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, bagay ka, usaban yun, ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
2: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis, bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis, bila-bila herbal coffee, ug paragis, bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Kapoy na, sige galimo, pasin ang imong uto, kulang na og suporta. Sulayi, ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas update ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gate Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
5: Ang

0: Virginia.
1: July is National Disaster Resilience Month. Ating pinaalalahanan ang lahat na maging handa at ligtas sa anumang sakuna. Ang Pilipinas ay madalas makaranas ng lindol, bagyo at iba pang kalamidad. Kaya mahalaga ang kahandaan sa bawat pamilya at komunidad. Tandaan ang mga pangunahing hakbang. Alamin ang evacuation plan. Ihanda ang emergency kit at makinig sa mga opisyal na anunsyo mula sa otoridad. Sa pamamagitan ng pagiging alerto at handa, sama-sama nating mapapalakas ang ating katatagan laban sa sakuna. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health, dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106 points.

0: Center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: On number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras, a la una sa hapon.
4: BBC.lit.lit Balitang.
5: Kabagtingog kabalkada mayong hapon, ganinyong tanan niya ng BBC Daklit Balita alauna. Nagpahigayon ang Zamboanga del Sur Police Provincial Office sa usa ka adlaw nga seminar alang sa mga Supply and Logistics Police non-commissioned officers gikan sa nagkalain-laing police station sa unit sa Zamboanga del Sur sa may Campo Abilon, Pagadian City. Ipangunahan sa Provincial Explosives and Canine Unit ang seminar na nagtudlo sa hustong pagdumala, transportasyon, pagtipig, inventory o disposisyon sa explosive ordnance, laki pa ang mga safety protocols o emergency response procedures. Inyong nabas ati ang Daklit Balita Launa. Ako si Bagding Bayindi 9, Chiril Unyut Lirazan. Daghang salamat o maying hapon kaninyong tanan.
4: BBC Daklit Balitang. 106 points.

0: 106.2 L.
1: Ni anak, ang gamhanan o kahibulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil. Ang nailana o nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian. Sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia o dagan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Inyong maangkod ang libre lang ang grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cell phone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron mako huwag yun sa tanan, 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lighting na ng inyong maangkon. Ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o mga suliran. 09-380-02-8888. Tawag na!

0: Virginia.
1: Ngayong Hulyo ay Filariasis Mass Drug Administration Month. Ang filariasis ay isang sakit na dulot ng parasitong na ipapasa sa pamamagitan ng kagat ng lamok. Kapag hindi naagapan, maaari itong magdulot ng matinding pamamaga ng mga binti, braso o ari na maaaring humantong sa permanenteng kapansanan at makaapekto sa pang-araw-araw na pamumuhay. Upang maiwasan ito, hinihikayat ng Department of Health ang lahat ng kulipikadong mamamayana na makiisa sa Mass Drug Administration sa pamamagitan ng pag-inom ng mga ligtas sa epektibo at libreng gamot. Ang simpleng pag-inom ng gamot ay malaking hakbang para maprotektahan ang inyong sarili, pamilya at komunidad. Makiisa para sa isang filariasis-free na Pilipinas. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106.

0: 106.2
1: Listen, mag-concentrate sa trabaho, eskwela, sulayi. Ang Memo Smart Capsule. Perfect para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, pwede sa tanahan nga gustong mapabiling sharp ang memorya. Memo Smart Capsule. Para sa kusog na memorya, kusog po, o diskarte. Memo Smart Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: Ni ana ang gamhanan o kahimulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil. Inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cell phone number 0938002888. Akong balikon, aron makuha huwag yun sa tanan 0938-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ang inyong maangkon ang libre ng special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o mga suliran. 0938-02-8888. Tawag na! 106.2

0: keeps the stress away.
1: Horas, a las dos.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
4: BBC, daklit, daklit, balitang, balitang.
5: Kabagting o kabagkada, maayong hapon kaninyong tanan niya ng BBC Daklit Balita alas dos. Mitambong ang Department of Trade and Industry kon DTI Zamboanga del Sur sa ika-52 nga Nutrition Month Joint Regional and City Lounge nga gipahigayon sa Pagadian City. Kabahin sa suporta sa kalihukan, gidapit usab sa DTI Zamboanga del Sur ang mga lokal nga micro, small and medium enterprises kon MSMEs aron ipakita og ipasiugda ang ilang lokal nga mga produkto. Miapil usab ang ahensya sa Pledge of Commitment signing isip pagpaligon sa suporta sa promosyon sa hustong nutrisyon, kahimsog o kaayuhan sa komunidad. Inyong nabati ang Daklit Balita. Alas dos, ako si Bagding 29 Chiril Unyod Lirazan. Naghang salamat o maing hapon kaninyong tanan.
4: BBC Daklit, Daklit Balitan, Balitan 106.0
6: Falling out, falling out.

0: 106.5. Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
1: Si Mark po to, Nueva Ecija. Uminom na ako, Kuya Boy, ng, ng rice coffee.
2: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
1: Talagang, maganda yung, yung kinalabasan ng, ng rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natulog. Tapos yung pag-dumi, nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin. Talagang nakakaginawa, Kuya Boy.
0: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ni ana ang gamhanan o kahibulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na ng mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, taggas ng kolesterol, goiter, insomnia ug daghang pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil. Inyong maangkod ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cell phone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha huwagin sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ang inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na! 106.2 This song is brought to you by Big Shot Hotdog. Bigatin sa lasa, suwak sa bulsa.

0: Ani anak, ang gamhanan o kahibulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil. Ang nailana o nabantog na ng mga produktong herbal. Makatabang alam sa mga dunay mga balatian. Sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia o dagang pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, inyong maangkod ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maukini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon aron makuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong na maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasugbaran sa problema o mga suliran. 09-380-02-8888. Tawag na!
1: 8th day of July is National Allergy Day. Ang National Allergy Day ay isang paalala upang palakasin ang kamalayan tungkol sa mga allergy na maaaring makaapekto sa ating kalusugan. Ang allergy ay maaaring dulot ng pagkain, alikabok, pollen o iba pang triggers na nagdudulot ng pangangati, pamamaga o hirap sa paghinga. Mahalagang alamin ang sanhi ng allergy at iwasan ang mga ito. Huwag ding makatubiling kumonsulta sa doktor para sa tamang gamutan at payo. Sa kaalaman at pag-iingat, mas mapapanatili natin ang kalusugan ng bawat isa. Isang alala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106 points.

0: para sa mga kaluluwa.
1: At ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan.
0: O bukal ng buhay.
1: Walang hanggang awa ng Diyos.
0: Yakapin mo ang sangkatauhan
1: at ibuhos mong ganap
0: ang iyong sarili
1: para sa aming lahat.
0: O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus
1: bilang bukal na awa para sa aming lahat.
0: Ako ay nananalig sa iyo,
1: banal na Diyos,
0: banal na puspos ng kapangyarihan,
1: banal na walang hanggan.
0: Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo.
1: Banal na Diyos,
0: banal na puspos ng kapangyarihan,
1: banal na walang hanggan.
0: Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo.
1: Banal na Diyos,
0: banal na puspos ng kapangyarihan,
1: banal na walang hanggan.
0: Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo.
1: Amen.
0: O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.

0: tell me who's the man. Ogang station sa tanan. Isingit pa nga higala Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Uy na, may kanianag ka. Ali, mga anad ta. Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
2: Ay, nay, uy, kung saan magod nga kinahanglan naman kita magbayad sa akong tuition fee?
1: Mao ba? Hangyoon lang sa nato, nak, biwa pa manggitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
2: Pero nay, gihangyo naman ako, dili gyud daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
1: Unsaon kaan inato ba? Ay, pagdali gyud ka onak aron kuyugan ko nimo.
2: Nay, uy. Na problema na ganita, ila ang pagyug ko nimo. Asa man dito nay?
1: Dili ta man laag, uy. Adto tag FA Pawn Shop, ako ni iprinda akong kulintas ug singsing nga gihatag itatay nimo. Ako lang ning lukaton puhon inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop, ang jewelry store na gadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Colmones Street, o ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Roxanne Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City, with telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
3: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod maka-focus sa klase, pasin kulang siya og suporta sa pag-develop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa MemoSmart Syrup, brain supplement para sa mga bata aron abtik ang panghuna-huna. Ang MemoSmart Syrup, mas hayag ang memorya, mas hayag ang kaugmaon. MemoSmart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika. 106.3
4: Pinoy ka, ano? As in fight?

0: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lentes sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Duawa lang ang ilang klinika nga naanahimutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
1: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
2: Mio,
3: okay po si Tatay Mio.
2: Opo, pero tunay ko pong pangalan ay Romeo.
3: Opo, Pagbilao, Quezon. Opo, tama po yun.
2: Ang trabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po nung aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice coffee, at nakatulong sa atin. Kaya ano laki po, kuya, ng pagbabago. Now, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ni anak ang gamhanan po kay bulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil, inyong maangkon ang libre lang ang grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mugikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron mag kuha gyud sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ang inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!
5: July 17 is National Cardiopulmonary Resuscitation Day. Ang CPR ay isang mahalagang life-saving skill na maaaring gamitin sa mga emergency tulad ng cardiac arrest. Sa tamang kaalaman at agarang aksyon na maaari nating mailigtas ang buhay ng isang tao habang hinihintay ang tulong medikal. Ngayong National CPR Day, hinihikayat ang lahat na matuto ng basic CPR techniques at maging handa sa mga hindi inaasahang pangyayari. Tandaan, ang mabilis at tamang tugon ay maaaring magligtas ng buhay. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106.3

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras, alas tres y media.
4: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon, na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyang paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
5: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, usa man imong kasi natiyan ay katong wala pa ka gamit sa atong kape.
6: Katuhinan sa wa pa to magamit kape kay unya na lagi magsakit sa mga lawa. Nya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko, makalansin. Oh, bukid to rawan eh. Gani ay.
5: Nag, ha, bukid sa kulian?
6: O kato ganing ama nga mo rin na.
5: Bukid sa
6: ganing.
5: Sundan?
6: Oo. Niya, o sa uwa pa ko nagamit. O magsaka gani ko. Maglisod
5: ko. Baka ka sa bukid, ikigod ka saka?
6: Sa tiya nga nagmintin ko, ana ay, pwede
5: na
6: yahay.
5: Pwede na, makakat-kat tayo ko sa bukid.
6: Makakat-kat ba?
5: Tanong mo yung
6: sa mga mali. Magrapag yung ko atang mga gulayon. Naingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguang naman kayo ka. Ay, salamat.
5: Sige pa kanan ni Mulay?
6: Sion.
5: Lido.
6: Alberto.
5: Pilay mo idad.
6: Ay, kung anak ko, no, binta na ko.
4: Usa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suway pod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila.
8: Paragis Bila Bila.
7: Paragis Bila Bila.
9: Bag-o na ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic o Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-o na ang packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Usab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto ngay mong mapalit. Pangita alang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.

0: Virginia.
1: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya na sila'y deliver services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together. 106.5

0: 106.5.
1: Si Ana Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gyud siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Inko mutesting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bilabila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
4: Sana all.
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede na usab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
6: Ani ana ang gamhanan o kahimulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lenament Oil ang nailana o nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia o dagan pang mga balatian. And here's good news! Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka battle sa Target Line Power Scent Lenament Oil. Inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin o niya, maugiling ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cell phone number 0938002888. Akong baligon, aron makuha yun sa tanan 0938002888. Be a super VIP member. Lifetime na ang inyong maangkon. Ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasurbaran sa problema o bang nasuliran. 0938002888. Tawag na! 106.5

0: kinaunhang barangay sa unom ka coastal barangay sa syudad nga nahatagan o nabutangan og sitas nga disenyo nga makahatag kini og sakto nga pahimangno sa higayon nga adunay tsunami og makahatag og igo nga panahon sa mga residente aron dali kini nga makapangandam og makahiklin ngadto sa luwas nga dapit. BBC Daklit Balita, alas 4, ako si Bagting 17 Florence sa FEMA, maayong hapon.
1: BBC Daklit, Daklit Balita, Balita
2: 106.0. Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana. Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
3: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod maka-focus sa klase, hatagi siya sa MemoSmart Syrup. MemoSmart Syrup naghatag sa saktong nutrisyon ug suporta sa utok sa bata para aktibo sa klase, dali makatuon ug maayo ang performance sa eskwelahan. Ayaw kalimot ipatumar ang MemoSmart Syrup, mas hayag memorya, mas hayag ang kaugmaon. MemoSmart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika. Ang

0: Virginia.
1: 106.5.
2: Pinoycano. Asin fight. Leon ka?
3: Fight mo, boys mo.

0: 106.5.
1: Zed Health Testimonies.
2: Health Testimonies.
1: Si Sir Pablito si Mudlan na kasinati o kidney problems ni Sandig sa Zed Cogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
3: Kidney yun ayo akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit na yung kawan na kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatikapay. Wala naman kong ibati. Nakahantog ka rin. Nagmimitin ako. Antog ka rin. Ayaw na ko. Hunikan sa kogon o panyawan. Pablito si Mudlan. Amon isa isinta na kapin. Sabay na bista.
4: Ni ana ang gamhanan ug himulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimet Oil. Inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mugikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron mako huwag yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Live na ang inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasurbaran sa problema o bang nasuliran 09-380-02-8888. Tawag na!
5: Pinakanindot o dekalidad ng printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
6: Ano? Oh.
5: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
7: Oh no!
5: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumana nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
8: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
9: Rolando, pulan po. Aga Mindoro, pula. Kaya ma 83 na ito.
10: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-iinom ng ating rice coffee?
9: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga Pilapin.
10: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
9: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. Magaling akong tumulog.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
0: 106.5
11: Tip top, drip dry, bottles pop, lips lock, hips rock, don't stop. Big Snoop Dogg is back on the block. PC, Disney, shake that thing to this beat. Tastes like brandy, shaped like Landy's.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Horas, a las 4:30.
4: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
5: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. So, ano, maninda ko niya. May asaan sa bukat. Ano, isulay mo, diba? Mawalay mo ka, kapoy. Ako, bitong bata, nga na ako nang umah. Kanang gigas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si Ani. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma.
4: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
6: Are you planning to build your dream home?
7: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plasticwares, appliances, uguban pa. Adao sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort and isgutan, available ang furniture ug bed linens. Nagtanyag usab delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Molabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.

0: Set Health Testimonies.
1: Ang edema o pagpanghupong at dunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Set Panyawan Plus.
2: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng humo konti il. Maghigda rin yung gobyerno kay itulog na ko mahuhupong mo sa gmayo. Hinaim naman po na ako Set Panyawan with Magusin. Dantan o mga lokasimanan. Pag nakabaklay-baklay na kong sugod. Ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr. Taga-Poblasyon Hagunoy, Davao del Sur. 40.
0: 106.3

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binobola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Zed, Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nag-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
1: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed liniment oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
0: Ang Zed liniment

0: 106.5 L.
1: Si Ann Nebres na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann Nebres.
2: Ako si Ann Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kaayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gyud siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mutesting anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako tudo. Giyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog nako pagkaugma duty jud ko. Ingon ana.
3: Paragis bila-bila.
2: Oh, paragis bila-bila capsule o kaning kuan coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
3: Bila edad di mo ron, ma'am?
2: Ako 55 na.
1: Busa sa unsamang balatian. Adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan ang tubag sa inyong mga balatian paragis bila-bila
5: paragis bila-bila
4: paragis bila-bila.
6: Ni ana ang gamhanan ug himulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay manghigala. Tawaga o i-text ang cell phone number 0938002888. Akong balikon, aron mako huwag yun sa tanan 0938002888. Be a super VIP member. Live na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasurbaran sa problema o bang nasuliran 0938002888. Tawag na
0: 106.5

Antiguia Upa, pa 106.3 is the place to be. Oh, yeah. Kung ikaw magproblema, belepen paminawa. Kung problema sa kwarta ay delikado na. Oh. Di kan pas daruhan, diretso stubaan. Di kan pas eskwilahan, tapok sa higalaan. Di kan put sa trabaho, largo dayon sa resto, bisag

0: Tell me who's the man, o kang station sa tanan. Isingit mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Nakasinati ka ba? O galit na pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw o galit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin Vertigo na! Ang solusyon, Verticure Capsule. Adunay piniling herbal na sangkap o importante mga vitamina na makatabang sa pagpaligon sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Verticure Capsule. Kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Verticure Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika. 106.2.

0: 106.2 FM.
1: Experience the best accommodation from a hotel. The new
2: Pensione de Eliana.
1: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
3: Ni anak ang gamhanan po kay bulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lenament Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenament Oil. Inyong maangkod ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mugikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cell phone number 0938002888. Akong balikon, aron mako kuha yun sa tanan 0938002888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 0938002888. Tawag na.

0: mga higala. Nasayod ba mo nga ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil dili ilang tambal sa mga pamaul o panuhot?
1: Ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil
0: tambal usap kini alang sa sakit sa ngipon, pagbutang o bilabila sa gapas, o isuksuk lang sa nagsakit nga daot ng ngipon. Maayo usap kini sa mga dunay kuto. Butangi o Paragis Bilabila Plus Liniment Oil ang imong ulo o makita gyud nimo nga mga tagak ang mga kuto. Kay ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil maski pakusgan pa tungod gisagulan kini og daghang mga herbal ingredients. Busa, palit na og Paragis Bilabila Plus Liniment Oil sa inyong mga suking butika. Apili pud og palit og Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule alang sa lagsik nga panglawas. Sa Paragis Bilabila, dili na ka magagwanta pa. Ginama sa GFMQ Marketing.
2: Alarat, my love! Mungutama ko nimo, mahal ko nimo, o dili?
3: Dili!
2: Puslan lang way nagmahal, may pamatay!
4: RMN Production Center. Budalit ka ninyo ning nagkiat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbud o pipinka.
2: Nganong mauman kini ang akong kapalaran? O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babay nga natingbang sa akong gugma. May pagbuambak ko dinhi para magtibway ni tanan.
5: Paidiga! No. Banda!
2: Bati asa ni mong naong huilat. May uy! Masaktang sa tadiro!
5: Isamot ka bati mong naong ganihilat ka ba jigaw?
2: Gikan ka rin! Dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
5: Dugo! Dugo!
2: Silang ko!
6: Iman ako, Checo. Pero, pakasliyon ako. Gato na agad ka.
2: I'm sorry, palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang! Si na lang!
6: Bunsa!
2: Doon na na'y laing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, way laing kundili si Takla.
7: Tinood ba ang imong gisulti, Diego?
2: O Takla, mauna'y tinood. Una pa lang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay na ko sa mabugnaw kagabhiun tungod nimo. I can't live without you.
7: Jeko,

0: bod o pimpingka. Magkatawang nga maghilak. Ma in love. Sound engineer Reiki Bangis Garing. Recording technician Lloyd Gabiara. Recording engineer Ray Arellano. Sa panulat og direksyon ni Oji Kumpo Rakasa. Bud-bud og bibingka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Kung kita dili makapagawa sa atong hugaw sa lawas, delikado nga makasinati kita og bloating kung pagbusog kanunay sa tiyan. Makasinati sabta og kanunay nga pagkawala sa konsentrasyon tungod kay bothered man kita sa atong tiyan. Ang constipation delikado usab tungod kay mamahimo naman kini nga ma-transform into toxins kun hilo nga makadaot sa atong lawas. Sige nang pinkanyas, usa ka igsuon nato nga nakasinati sa kondisyon nga constipation. Atong paminawon.
4: Pinkanyas, taga Matiaw.
5: Usa imo ginatik
4: capsule kay ang ako among gi pamati kanang dili ko kabawas. Once a week lang ko magbawas nya sukad nga gi operan ko sa kong anak. Nagkakuan siya ng bila-bila. Motong ako ang ginatumay na ako. I-three times a day na ako. Nga sukad ato. Nagkuan na, naghinay-hinay na. Matwice a day na ako makabawas. Ana, naana to primero niya. Motong pagkakuan, na balik na sa normal.
5: Pero dili ka kainom?
4: Na, mubalik nga. Dili na po ko kabawas. Nga lain man kung dili ko kabawas. Kaya lain man kung paminos kong tiyan. Muna, magpangita jud ko kapsul. Magpangita jud ko niya karon. Nahapit jud ko diri kay lain man akong paminos ko ang kilid na po din akong diri lagi kay magsakit man.
5: So Paragis Bilabila Capsule rin di mong pag-asa?
4: Moro jud na ako ang pag-asa. Paragis Bilabila Capsule.
3: Ang Paragis Bilabila Herbal Capsule makatabang og dako ilabi na kung ang bawas sa imong hugaw ang imong suliran. Ang mga sangkap nga anaa sa maong capsule inampingan kaayo ang pagpili maong ang mataglugas sa ingredients makatabang gayud ilabi na ang paghumok sa atong kinaon. Busa, sama ni Ginang Pinkanyas. Kung kita adunay constipation, pagparagis bila-bila dayon. Kaysa Paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Hello, mga ikala, kumusta? Mayong adlaw, mayong adlaw ninyo tanan diha. Ha? Kumusta naman mo diha? Mayong gapon niyo pagkabutan? Sama sa gihapon, lagsik gihapon ta, kumbate lang gihapon ta. Okay? Upay no, niyan sa inyong ikalas kanginan, Ray Arliano, uba ni Lloyd Gabiana. Shout out time! Dita maglangan, Ondo Pitugo, Naida Pangan, Eder Pilinyo, niya si Nola Shalungo, Lando Aligyoho, si Josephine Aligyoho, Toro Tokib, gikan ni Pedro Pungasi. Okay. Niya, shoutout sa mga ni Marvin Tante, si Diaz Campar Parro Cebu City, si Alvin Arda, Diaz Catmon Cebu, Vergelio Briones, Diaz Candulawan, Talisay City Cebu, Rolando Marata, Diaz sa Carbon Market, gikan ni Ricky Bangis Garing. Okay. Unya, usbo na ko. Kinsay ganahan na magpadrama, no? Sa atong drama, garong burburong bibingka. Nga, usa ka makalingaw kayo matulon anon nga sugilanon. Tawag na mo aning numero nga 0923-535-7697. Usbo na ko, 0923-535-7697. Huwag yung man, 0991-205-5301. Usbo na ko, 0991-205-5301. Unya, kunta ko pagitaan ninyo ang among founder sa BSI Bangga sa ilong among writer, director, Oji Kumpok Rakasa. Okay, padayon sa mga ikila, mga kaigsonan, atong mahinumduman nga dili unta mo sugot si Lalat nga dad-o ni Jigo si Takla ug Gian sa pagpanuroy. Pero sa dihang nakita ni Lalat ang gipaypay nga taglinibo at galing ni nga may kangkang misugot ay dito sa usa sa mga resort nga gipanagiya nila ni Jigo dito sa paingon, no? Kunya, samtang sila yung pahinsad, nagplano na usap sila si Bugart o yung masilalat para ni Jigo. Agoy, ang sabi sigur plano. Kunya mga igala, ingon ni Ningni Tabo. Niyada na lang sumpa ni nga itong sugila. Bod, bibingka. Putus pantang,
1: wadatang naib, nagkanting sinaw.
2: Pagkaswerte sa bakukan, swerte din kayo.
3: O ako, malas?
2: Dili, Lalat. Kay sa higayon nga matuman ang atong plano, madato ta!
3: Ka, Bogart?
2: O, lige. Salig lang ako.
3: Unyag mapalpak ang atong plano, priso ta?
2: O, manggari. Nga maniguro niya ta. Nga way paltos na tong plano.
3: Bogart?
4: Tuwag!
3: Ni ana sa ning langgam tabian ay.
2: Ang kanan ay? Unsar po kay yaw-yaw ini.
4: Sik-wag-to!
3: Anik! DYHP man itong iyang kiyaw-yaw? Size, ono, dos, sa dial sa inyong mga radyo. 612!
2: Bangag sa ilong!

0: kami ayo ila pakaon din ni ate, no?
1: Special ka ayo. Class kining maong resort. Mga seafood nga, akong paborito.
2: Mapod nila. Ikaw dili malipay.
0: Oh. Kala ko yung chico kanta.
2: Kayo ako'y bahandi. Nga kanimo iga.
0: Kuya, wakanta kuya, uy.
1: Ma'am. Miluhod ka sa kong atubangan, chico?
0: Ano? Kuya?
3: Dawata kining bulawang sing-sing nga may dakong diamond. Timaan sa kong dakong gugman ni Motakla. Please, Mirimi.
1: Oh, Jeko.
3: Mirimi Takla, pakasli ko.
1: Jeko.
3: Mahal ko kayo ikaw, Takla. I love you. Kung makasalata, maimo ang tanan nga naan ako karun, Takla.
1: Huwag ko magapas ko nun sa may naan mo karun, Jeko.
3: Takla!
1: Ang akong giapas, mao lamang ang naasasod sa imong kasing-kasing.
3: Takla!
1: I'm sorry, Jeko. Dili ko ka na madawat.
3: Takla!
4: Unsay sunod nga mahitabo?
5: Ang atong lawas kinahanglan nga atong pag-aampingan kanunay gumikan kay basin pag-abot nato sa saktong pangidaron, daghang balatian ang atong mahiaguman. Si Miraflor Manaytay, daghang mga balatian ang giagwanta, maayo kay nagparagis bila-bila. Atong paminawon.
6: Kay dati manggod sir, kaya kung main station dili normal, din nag-take atong kuhan, manggustin na

sakit ito sa kadlaw. Nangamod yung ginatik nga. Kung sa debit, ba, marag makapool, balik, yung magsila, bakit ko to na, kay mga dagko kayo, marag luwag kayo nun. Pero sa paragis, pag inom na ako, okay man siya, wala mo ko iba, tinga, luwag akong kuto-kuto. Normal akong pagbawas, nag-reduce ko ba, may medyo tambok ba ako, sir. Nag-inom man po ko atong inyong kape bitaw.

0: ko, sir, napagkutkutun ganun kay magtubig. Inaplas na lang ko. Pag-aplas na ko ato, nagkuhan ng ilang mga samad, sir, kan mga pula-pula, nag-ugagod siya, sir. Simera, Flor, Manaytay, taga Boston, Davao Oriental.
1: Ang mga produkto sa GFMQ Marketing makatabang sa bisan unsang matang sa mga balatian. Sama ni Miraflor nga dili normal ang binulang dalaw. Sa iyang problema sa pagtaas sa sugar, resulta sa pagkahanap sa pananaw. Dili usab normal og pagbawas og problema sa nuka-nuka. Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubos sad ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
3: So kadyon pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyon sa ka-usaban. O kalimpyo sa ihang lawas kay karon sukad nga nag-apply manana gyoy ka kalainan nga nausab na gyud dos padto siya karon may nakayo
4: taas din sugar si mga sawa sa
3: 11.7
4: karon
3: nagkuan mi atong miaging semana pod 7 karon 6 na lang jud na ang result
4: uning baba
3: baba na gikan mong kudiha
4: unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tigpaminaw?
3: Ang akong ikasulti, sa kadtong nagamit og bila-bila kapsul, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
4: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
3: Evangeline Cañete.
4: Simong
3: bana Amado Cañete.
2: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis bila-bila herbal capsule na. Ginamak sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Karong panahuna, kinahanglan gayud natong maggugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bila-Bila Herbal Oil ug iyang gihamplas sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
5: Usay mo kasinatian sir?
6: Patinood lang yun, ako biyahe-biyahe jud ko kay ako na ako nagtrabaho sa Bilyo Network Bank. Messenger ko, bahay ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw yun na. Sa panahon nga ulan, init, masugatan ako, maminod akong kalawasan, akong tiil, kay tungod lagi ng ula ito, masugatan, bahay, mati ito, tagom. Pag ulit na ko sa balay, mauna akong ginagamit yun, nga haplas, nga bila-bila, kaluoy sa Diyos, mawala yun akong paminod sa akong kalawasan.
2: Si Dodong Joseph, nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
6: Sa bila-bila haplas yun, kaya mo na makahatag ng katong mag-uuma na maabtan og ulan, init, pag uli nyo haplas yun sa bila-bila, barato ra, haplas bila-bila, tinood yun, ako nasinati na ko karon sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag yun ng kaayuhan sa akong panglawas, bila-bila yun, nga haplas yun, bila-bila. Na ako sa Ginguna, purok si Makeup Dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong angga Dodong.
2: Usa kakasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug Paragis Bila-Bila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
8: I'm sorry.
9: Kung mao, pakyas ko sa tinguha ni mo. Bastid ko.
8: Dili.
9: Ha?
8: Ang imorang sing-sing maiwa na ko daw ata. Pero ginawat ko ang imong gugmaalang na ko.
9: Unsa? Yes! Yes! May uyab na ko! May pangasaw unong na ko! Yes! Yes!

0: Sigurado ka ba sa imong plano, Diego?
1: Utak na! Gusto kong agto na mo sa amo. Kamu si Gian, dito sa akong mansyon.
0: Diego!
2: Yay! Mansyon na Gian yung ati takla puyo! Layo na, Miss Lalat!
3: Eh, mas mayong layo mo atong bayana. Kada utang to guna-una. Ugaw kitong kag!
2: Yamang gani ko pa sakit, Ton.
1: Usa? Di pa sakitan kang lalat?
0: Tinood na, Diego. Mulayas na manggali untami. Kaya dili ko gustong dagmalan si Gian. Mahal o pinangga kayo na ako ang bata.
1: Ingon man sad ako takla. Mapinanggaon kay kong bata. Maong masuko yung kong tao nga managmal o mapasakit sa bata.
0: Kun mauna, huwag yun ay masayo pang akong kasing-kasing sa pagpili ni mo, Jerko.
1: Isan pati pa kong naong. Murag bakukan.
0: Ayaw pagsulti, Ana. Buutan ka o manggiloyon. Hiyas nga gwapo alang na ako.
1: Takla!
3: Oy!
1: Inigatod na mo ninyo sa ilang lalat, paabuto na lang ka na mo. Aron magdungan tag-adtos mansyon.
0: Ugma na lang siguro, Jeko. Gabi naman rin good. O gusto pa sad, may tiwasonon pa kong buluhaton sa bahay nila ni Lalat. O garon sa makapanangid migtarong ni Miss Lalat.
1: Sige, ikay mag-igo. Basta ugmas buntag, nana Miss Baynonoy sa inyo.
0: Jeko,

0: saan naman rong orasa? Huwag pa man yun mauli sila si Taklaw ang batang abnormal. Unyip lang yun mo, oh. Pantay lang yun mo na ako.
1: Ngatana na yan! Ngatana na yan!
0: Ikaw may natukoy, oy!
1: Ngatana na yan! Ngatana na yan!
0: Ah, sige. Huwag man ko ilingaw. Dinis gawas. Paabot pa man ko sa kong maid. Sige. Unsay signs na wala ing uyab ang akong uyab?
1: Number one, tagisa na lang maligo. Number two, tagisa na lang magpahumot. Number three, kaibaw ka sa password sa cellphone sa imong uyab. Number four, matagabihay mo tanday permine mo. O glass number five, handok ka makasahan mo.
0: Bangag sa ilong.

0: Apa tetabus amu manager? Sir, migo by jigo.
1: Ha, doble man, very good.
2: Nagabian kita.
1: Way kaso, way kiha.
2: Salamat ninyo, ha. Dali na, Gian.
3: Oh, ate. Karun pa mo mauli? Ngalam naman gabi, eh?
1: Hoy, Laras. Ay, kasabi akong pangsao nun, ha?
2: Onsa to? Wa ba ko mabungol? Si Takla? Imong pag-asao nun? Mao ba?
1: Oh, Lalat. Maong ampingi siya. Kay mahal o pinangga ko kayo sa Takla.
2: Nabuang ka na, Diyo-Diego. Nayabag ka na!
4: Kung magkaidaran na ang usa ka tao, diyan na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini og giubanan sa saktong diet og exercise.
5: Unsa man ang atong balitian ngayon, sige magkabalik-balik magpalit sa ito ang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
6: Tana rawang ko, Androng, kanina yun akong jabiti. Mm. Yeah, panakit sa lawas, maulian man ko. Panakapsul.
5: Ikapila man mo si Imnon?
6: Sige, katulo sa isa ka adlaw.
5: Unsa gyud ang imong gibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa ito ang Paragis?
6: Dili ko kalakaw, oy. Hmm? Tanaw ra ko nang kuan sa kuan o, jabiti. Kani o, o. Pero nagbintin lang ko, agi ko mabiya, hantun mo, sobra tuig na. Hantun karon. Eh parang, way problema.
5: Haplas, nagagamit ka haplas sa nai?
6: Haplas niya. Haplas sa Paragis, nagamit ko. Susima Dagsaan.
5: Taga-asa?
6: Takan, upper lima to.
5: Unsay maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan nai, nga naminaw ka ron.
6: Kapito na ko sila, nga mamalit sila para maulian sila anang produkto sa Paragis. Kaya ako naulian yun ko.
4: Mga kaparagis. Isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug palit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kay sa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.

0: sa isunod nga mahitabo. Kana ug daghan pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bonbon ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Fracasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidali trinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Mga kaparagis, ang sakit nga polyp maka-apekto kini sa tissue sa lawas sa tao. Ilabi na ang mucous membrane ug posible nga mo-develop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit mga kaparagis. Si Tata Puno nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya kaysa unang pagduman niya sa 20 lang ka kapsula sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ni alibyo kini ug maayo na ang iyang pamati.
4: Ako dai si Kuan Tata Torno sa Dipolog City. Ako'y pulip dayo, nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga kung kuan magpa-opera jud ko, then daghan akong gi kuan ni try kog mga herbal pero wala man jud, so ni try ko aning Paragis kay ako nadunggan sa radyo, then kuan kanang naang nakapalit mig 20 pieces. Pura to akong giinom, then okay na akong pamati, wala na akong mag-bleeding. At to sa diyan, nag-spotting manggog ko. Sige, kuhan ka ng mawala, di mo kalit na pulo ko, ginagmayra ba, di mo nakulbaan ako. So, nitry ko. Karon, pag-uban na akong inom sa 20 kabuok, nawala naman ang akong spotting.
5: So, nakita niyo mo nga, probin ang tested yun, ang kaibitibos.
4: Yes, oh yes, maayo yun ang Paragis Bilabila Capsule.
3: Probin ang tested gayon ang pag-maintain sa Paragis Bilabila Herbal Capsule kay si Tata Turno. Iyang gikalipay ang mga nahimong kaayuhan sa atong produkto nga ginama sa GFMQ Marketing. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil. Aron lami ang inyong pagkatulog matagabi-i. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka, mag-agwanta pa. 106.2
6: Oras, alas 7.
7: Ating kilalani ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14.1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
8: R-I-S-E,
7: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
9: Nationwide.
10: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang sampo, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para laban.

0: naghahanap ng iba't ibang herbal. Kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Cream 25-in-1. Na sigurado, subok na bisa para sa malakas at malusog na pang-araw-araw. Rise Up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunang tagumpay sa kalusugan, araw-araw. Rice Coffee any time of the day for a
1: healthy family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kadilampang araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
2: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palado doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Inyo pong napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao. Sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mga Facebook account, Rise Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na po at tayo po'y magkwentuhan na naman muli sa ating po namang paladuntunan. Atin dyan sa atin ang ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap,

0: At syempre pa mga kaibigan, ang adibo namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sangda ko man po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na, kwentuhan na po tayo mga kaibigan. Eto na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po. Hello? Hello po, magandang kalusugan po.
1: Hello?
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila? Hello? Hello po, ano pong pangalan po ninyo?
1: Jonas po.
0: Jonas, okay. Taga saan po si Tatay Jonas?
1: Taga Balanga, Bataan po.
0: Balanga, Bataan. Okay po. Wait lang po ha. Tatay Jonas ng Balanga, Bataan. Okay po. Ilang taon na po?
1: 57 po, sir.
0: 57. Umiinom na po ng rice coffee, Tatay Jonas?
1: Matagal na po. Naka 80 bucks na nga ako eh.
0: Wow. Okay po. Tatay Jonas, ano po yung mga naitulong po sa inyong pagbabago ng ating po namang rice coffee, Tate Jonas?
1: Okay naman po, kahit pa paano, nakakakilos pa.
0: Nakakilos pa, okay. Ano po yung mga dati po ninyong karamdaman na iniinda po noong hindi pa po
1: kayo? Marami ako karamdaman. Ako, may diabetes ako, mayroon pa akong mga gout. Namamalit mga gout po.
0: Okay po. Ano 'yon? Kapag kayo po

0: Inaatake ng gout? Hindi po kayo nakakalakad?
1: Hindi, nakakalakad naman po. Kaya lang namamanhid lang.
0: Namamanhid lang? Okay po. Pero naapektuhan po yung ano po ninyo? Naapektuhan po yung paglakad po ninyo yan? Siyempre.
1: Hindi naman. Minsan masakit lang. Kaya lang tinitiis ko lang.
0: Tinitiis nyo lang po? Okay po. So ngayon po, Tatay Jonas, naging okay na po yun? Okay na ngayon?
1: Okay naman po ngayon. Okay na, sir.
0: Okay naman po. Tatay, nakakailang sachet po kayo sa buong maghapon?
1: Minsan, nakakatatlo, apat.
0: Tatlo o apat?
1: Opo.
0: Yes. Dahil po sa sarap din ang ating rice coffee, di ba?
1: Oo, masarap naman siya eh. At saka parang nakakatulong naman din sa akin kung paano lumalakas ako.
0: Lumalakas po kayo. So, patuloy niyo po ba itong iinumin, Tatay Jonas?
1: Oo, palaging ako namimili sa Drugs Pharmacy.
0: Saan po kayo namimili?
1: Sa may Mark Pharmacy sa Balanga.
0: Mark Pharmacy sa Balanga. Very good po.
1: Opo.
0: Sige po. Maraming salamat po sa inyo, Tatay Jonas. At sana po ay pagpatuloy po ninyo. Bukod po sa iyo, sino pa yung mga umiinom ng rice coffee sa bahay po ninyo?
1: Marami na iinom dito. Ate ko. Sa mga pamangkin ko.
0: Okay po. Lahat na po pala ng pamilya umiinom na po ng ating rice coffee.
1: Opo.
0: Opo. Ano po yung masasabi
1: maganda
0: po
1: ninyo? Maganda naman siya. Maganda naman.
0: Opo. Ano po yung masasabi niyo sa mga hindi pa nainom ng ating rice coffee, Tatay Jonas?
1: Ito, marami sila namimili rito.
0: Marami po kayo dyan.
1: Opo.
0: Opo. Maraming salamat po, Tatay Jonas. At mabuhay po kayo. God bless po, Tatay.
1: O, sige po. God bless din po. Kuya
0: thank you very much po. Maraming salamat po sa inyo. Bye-bye po, Tatay. Salamat.
1: Bye-bye po. Salamat. Thank you.

Kwento ang kalusugan pa rin. Tawag po sa ating bulaklak. 269-623 yung ating bulamang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan. Dito po sa ating palatuntunan, mga kaibigan, kung may mga nais po kayong ibahaging kwento dito po naman sa ating programa, tawag nyo po yan, 0-9-6-9-2-2-6-9-6-2-3, mga kaibigan, yung ating bulamang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan. Dito po sa ating palatuntunan, mga kaibigan, tawag nyo na po.

Kwento ang kalusugan po tayo mga kaibigan. Hatid po naman ang atin po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At yung atin po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 mga kaibigan.

0: Available din po ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan sa inyo po namang mga lugar. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po. Hello po, magandang kalusugan po. Hello? Hello po? Hello? Hello? Hello po? Hello?
1: Hello?
0: Ayun, hello, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Mary Ann po.
0: Mary Ann. Okay, Nanay Mary Ann, taga saan po kayo?
1: Sa ano po, sa Duero, Bohol.
0: Duero, Bohol. Okay po. Okay po, Nanay. Opo. Ilang taon na po si Nanay Mary Ann?
1: 47 po.
0: 47. Nanay, umiinom na po ng rice coffee?
1: Hindi pa po. Kaya po ako tumawag kagabi po.
0: Kagabi. Opo.
1: Opo. Tatanong lang po sana ako kung saan po pwede bumili dito sa parting Bohol.
0: Sa parte po ng Bohol. Okay po. Diyan po sa Bohol, Nanay. Nanay Mary Ann, pwede po tayo makabili po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 dyan po sa Carmen, Calape, Dagohoy, San Miguel, Sagbayan, Poblasyon Ubay, Inabanga, Pilar, Loon, Hagna, Tubigon, Ubay, Tagbilaran City. Saan po kayo malapit?
1: Sa ano po? Ang malapit po namin is Hagna.
0: Hagna. Okay po. Malapit po kayo sa Hagna. Diyan po sa Hagna Community Pharmacy. And sa Manol Pharmacy po tayo pwedeng makabili ng ating rice coffee, Nanay.
1: Opo.
0: Doon po tayo pwedeng makabili ng ating rice coffee, Nanay Mary Ann, sa Hagna. Pwede po kayong magtanong-tanong doon sa mga butika po doon. Particular po sa Hagna Community Pharmacy and then sa Manol Pharmacy. Alam niyo po ba yon? Nanay,
1: po?
0: Alam niyo po ba yung mga pharmacy na yon?
1: Opo.
0: Alam niyo po yon. Okay po. Doon po kayo pumunta.
1: Okay. Opo. Dali po, putol-putol.
0: Hello po?
1: Hello?
0: Yes po, Nanay. Opo. Sa Manol Pharmacy, saka sa Hagna Community Pharmacy, available po yung ating rice coffee, Nanay.
1: Opo, susubukan ko po. Kasi po, gabi-gabi po ako nakikinig po sa inyo. Yan po ang inaabangan ko.
0: Salamat po. At naririnig niyo po ba yung mga testimonya ng ating mga kababayan na natutulungan na ng ating rice coffee?
1: Opo, kaya po ako tumawag para susubukan ko kung ano talaga ang ano po.
0: Tama po yon. At para po naman makapagsimula na po kayo ng pag-iinom ng ating rice coffee. Nanay, sa pag-iinom po, Nanay Mary Ann, ng ating rice coffee, dapat po tuloy-tuloy kasi doon po natin makukuha yung kagalingan po naman ng ating produkto kapag tuloy-tuloy po nating iinumin. Dapat po araw-araw yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Huwag po natin puputulin kasi doon po sa tuloy-tuloy na yun na pag-iinom po ng ating rice coffee, doon natin po yun makukuha yung kagalingan na hinahanap po natin sa ating po namang produkto.
1: Opo.
0: Okay po.
1: Opo.
0: Basta araw-arawin lang po natin yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Araw-araw lang po yung dapat pag-iinom po natin. Dalawa hanggang tatlong sachet po ng ating rice coffee. Nakakita na po kayo ng ating rice coffee, Nanay?
1: Hindi pa po, naririnig ko lang sa radyo kung anong color, anong itsura, gano'n.
0: Yes, yung spelling po, R-I-S-E po, Nanay, ha? Kasi hindi po ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas, kaya po ang spelling po nito, R-I-S-E. Tandaan niyo po yon para hindi kayo magkamali. Kung pwede nga isulat po natin, isulat natin para hindi tayo magkamali sa paghahanap po ng ating rice coffee at hindi masayang po yung ating pera. Yun po yung yun po yung iinumin natin, dalawa hanggang tatlong sachet ng ating rice coffee sa araw-araw. Yan po yung pinaka the best. Pero po kahit po ilan, basta po meron kayong iniinom na rice coffee sa araw-araw, wala pong problema yon. Kahit anong oras po, Nanay, kumain na kayo o hindi pa kayo kumakain, may laman o wala yung ating tiyan, pwede po kayong uminom ng ating rice coffee kasi wala po itong side effect, wala po itong overdose dahil herbal po yung ating produkto. So wala pong problema. Kung halimbawa nanay na matamis po para sa inyo yung ating rice coffee, dagdagan nyo lang ng tubig para po sa saktong timpla po ninyo nanay. At hindi naman po kasi ano, hindi naman po asukal ang nagpapatamis po sa ating rice coffee, kaya po wala pong problema dun sa may mga mataas na blood sugar level. Okay lang po yun.
1: Okay.
0: Stevia po yung nagpapatamis po doon. Stevia. Kaya wala pong problema. Wala pong problema doon sa mga mataas yung blood sugar level, yung may mga diabetes. Hindi po yun problema. Kasi ang nagpapatamis po sa atin po ng mga rice coffee ay hindi naman po asukal, kundi stevia. Sabi po sa pag-aaral, ang stevia daw po nanay ay 100 hanggang 200 beses mas matamis kesa po naman sa ordinaryong asukal. Pero hindi po ito nakakapagpataas ng blood sugar level po natin.
1: Okay po.
0: Kaya po okay lang po. Kahit po ilan yung mainom po natin sa isang araw, wala pong problema doon.
1: Opo.
0: Okay po nanay.
1: Opo.
0: O nanay Marian, balitaan nyo na lang po ako kapag nakabili na po kayo dyan sa Hagna. Again, makakabili tayo sa Hagna, dyan po sa Hagna Community Pharmacy at sa Manol Pharmacy. Lahat po yan sa Hagna, Bohol. Malapit lang po ba yan sa inyo? Mga ilang oras yung biyahe?
1: Malapit lang po, mga 12 kilometers. Kapitbayan po namin.
0: Kapitbayan. So, malapit lang talaga.
1: Opo.
0: Thank you very much po, nanay. Nanay, maraming salamat po, ha. Balitaan nyo ako, nanay, ha. Tawagin nyo ako kapag kayo po yung nakabili na ng ating rice coffee.
1: Opo.
0: Thank you very much po. Maraming salamat.
1: Sige po.
0: Bye-bye po, nanay. God bless po.
1: Bye-bye.
0: Salamat po sa inyo. Maraming salamat.

Tawag po kayo, mga kaibigan, 0969-226-9623. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa atin po naman pala dudunan, mga kaibigan.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Magandang umaga po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Jaime de la Cruz po, dito sa Palawan, Puerto Princesa.
0: Puerto Princesa, Palawan. Hello po naman sa mga taga-Palawan. Tatay Jaime, ilang taon na po kayo?
1: 70 na po.
0: 70? Batang-bata. Batang-bata. Tatay Jaime, kayo po ba'y umiinom na ng ating rice coffee po?
1: Yung nga po, lagi kong inaanap kung saan, inaanap ko, di ko makita. Napapangig ka lagi ang programa mo sa gabi.
0: Salamat po, Tatay Jaime. Sa Palawan, Puerto Princesa, Palawan, natanong niyo na po ba dyan yung mga butika sa inyo?
1: Oo nga po, tinanong ko na. Wala, iba naman ang binigay sa akin. Tarasara naman na
0: bigas. Hindi po yun. Hindi po yun. Sige po, Tatay, tatanungin po natin yung ating mga deliveries. Kung saan nandun yung ating po namang rice coffee, dyan po sa Palawan. Sige po, at tanungin natin. At kung sakali naman po, sabihin natin na malagyan na po dyan sa inyo para makapagsimula na po kayo sa pag-iinom ng ating rice coffee, Tatay.
1: Oo nga po.
0: Yes, opo. Tatay, meron po ba kayong iniinang aramdaman? Masayahin po si Tatay. Napakaganda ng ngiti po ninyo. Tatay,
1: may diabetes po kami, mag-asawa.
0: May diabetes po kayo. Mataas yung blood sugar.
1: Tapos high blood pa po.
0: High blood, opo. Tatay, may mga maintenance po ba kayo na iniinom?
1: Opo, marami.
0: Okay.
1: Nagkoko na nga ako sa kainom ng mga gamot.
0: Tama nga po. Tatay, kailangan nyo na po talagang magsimulang uminom ng ating rice coffee. Isabay nyo po dyan sa mga gamot na iniinom po ninyo yung ating po namang rice coffee dahil makakatulong po ito sa inyo. Malaki po yung maitutulong nito sa inyo po namang kalusugan. So, ganito po, Tatay. Kung sakaling wala pa, pwede kayong mag-order sa TikTok, sa Shopee o kaya sa Lazada. Pansamantala. Pero sasabihin ko na po ito sa ating mga deliveries. Nang sa gayon ay... malagyan na po dyan sa inyo ng ating rice coffee, Tatay.
1: Opo, opo.
0: Okay po. Pansamantala, pwede kayong mag-order sa TikTok, sa Shopee o kaya sa Lazada.
1: Opo, opo.
0: Okay. Opo, nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee, Tatay?
1: Wala pa po eh.
0: Tatay, sa paghahanap po ng ating rice coffee, gagabayan ko po kayo para hindi kayo magkamali. Ang ating po namang rice coffee ay nasa kulay gintong dilaw na karton.
1: Apo.
0: Apo, nasa kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po ng rice natin sa ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay R-I-S-E. Kasi po, hindi po kasi ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya po ang spelling po nito ay R-I-S-E. Tandaan niyo po yun, Tatay.
1: Apo.
0: Okay.
1: Apo.
0: Po. Tapos, dyan po sa karton na yan, meron pong larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog. Isa po yan sa mga sangkap ng ating po namang rice coffee, which is buamera. And meron pong sikat ng araw sa taas. Yan po yung titingnan po ninyo pag kayo po bibili po ng ating rice coffee para tama po yung produktong mabibili po ninyo para hindi po kayo magkamali at hindi masayang yung inyo po namang pera.
1: Apo, apo.
0: Okay po. Ganito po, Tatay. Ano po, kapag nakabili na kayo, may nabili po kayo dyan sa Palawan or di kaya nakabili po kayo sa TikTok, sa Shopee o kaya sa Lazada, balitaan niyo po ako. Tawagan niyo po akong muli. At para po naman kung sakaling wala pa talaga, nalibot niyo na yung mga butika dyan sa inyo at wala pa, sasabihin po natin sa ating mga deliveries nang sa gayon ay madalhan po dyan sa inyo.
1: Apa.
0: Tatay Jaime, maraming salamat po sa inyo. Nakakahawa po yung saya po ninyo, Tatay. Thank you very much po. Apo. Panatilihin niyo po yan, Tatay. At marami kayong mahahawa dyan po sa ngiti po ninyo at sa tawa po ninyo. Tatay, maraming salamat. God bless po. Mag-iingat po kayo. At aasahan ko po yung tawag niyo po muli sa akin.
1: Okay, salamat din po.
0: Welcome. God bless, Tatay. Mag-iingat po kayo. Bye-bye.
1: Okay, bye-bye po.
0: Mga kaibigan, si Tatay Jaime ng Puerto Princesa, Palawan! Nako, maraming salamat po sa mga taga-Palawan. Hello po! Hello po naman sa inyong lahat dyan at hayaan po ninyo at itatanong ko po ah kung saan tayo pwede makabili ng ating po namang rice. Ang alam ko po kasi meron na po dyan sa Palawan. Ang alam ko po sa lahat ng mga butika dyan meron na po ng ating rice coffee. Yan po. Kaya lang wala pa lang wala pa sa akin yung listahan ng mga butika at alam ko ginagawa na po yan ang paraan ng ating po naman mga deliveries at sa lalong madaling panahon isi-send po yan sa atin para malaman po natin sa mga taga Puerto Princesa, sa mga taga Palawan ay malalaman po natin kung saan po tayo baka bibili po naman ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. At nakakatuwa lang dahil yung ating mga kababayan dyan sa Palawan ay nagsisimula na rin po sa pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. At sana po naman mga kaibigan, ano po sa inyo pong lahat na nakakarinig po naman ng ating programa, simulan niyo na po ang pag-iinom ng ating Rice Coffee. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
2: Hello, sir.
0: Hello po. Hello po. Sino po sila? Hello?
2: Hello, sir.
0: Sino po sila? Ano pong pangalan? Hello po. Hello po. Hello? Ayan, wala. Tawagin natin mamayang gabi ulit. Anyway mga kaibigan, wala tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli po naman ang pagsasama-sama po natin sa ating balado doon ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Kaya po naman, sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala. Ito po naman ang inyong lingkod. Ako po naman si Kuya Boy. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye, ingat, God bless.
3: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
4: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako rin, Kuya Boy, October, naglaboratory ako, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
5: A difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells. Yes, strongest.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas 7 imedia.
4: Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigil ang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Mao kini ang problema ni Lyndon Rosauro.
5: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Mati City, Laba Oriental.
6: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
5: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ipati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gid ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gid sa lawas gid paminawon.
6: Sa may ibati mo, sakit mong hawak na?
5: Sakit akong hawak, to kabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod, magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gito sa akong lawas, gyod.
6: Ano pa, murag magpangita na ka?
5: Magpangita, gyod akong lawas, aning Paragis Bilabila, kay parte yung nindota, 100% gyod sa akong ibati, gyod, wala gito siya.
6: So karon gimintay na lang niyo?
5: Gimintay na lang ako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gyod kong Paragis, kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon, ako kayong diferensya yun. Salamat.
4: Dusa sa unsamang banatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
7: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
8: Paragis Bilabila.
7: Paragis Bilabila.
9: Set Health Testimonies.
10: Health Testimonies.
9: Noel Dumalagan ang kapikas adunay diabetes.
11: Idagan na ko siya sa ospital, na-check gid siya nga diabetic gid siya. Pagkuan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Motong nang palit gid ko sa Sid Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa misis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na gid ang iyang pamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
9: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
12: Gusto ka ba matrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW license number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar ug Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitaha lamang ang ilahang buhatan nga nahimutang sa may puro Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. O bisitaha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
4: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
8: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
10: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag-mild stroke god niya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpanay lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Daganan man na to akong pamanhod og ka-normal pero nagpanay lang gihapon kong gamit kay nindot man.
4: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
13: Pasok mga suke, nangita ba kag ligon, kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa silay delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagarian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagarian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
9: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
11: Idagan ako siya sa hospital, na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagkuhan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Motong nagpalit gid ko sa Sid Panyawan Plus capsule. Gitri times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alibyo sa homesis. Karon, kaloy sa Ginoo okay na gid ang iyang kumati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
9: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
12: Fourth week of July is Diabetes Awareness Week. Ang diabetes ay isang seryosong kondisyon na maaring makaapekto sa ating puso, mata at iba pang bahagi ng katawan kung hindi maaagapan. Ngunit ito ay maaring maiwasan at makontrol sa pamamagitan ng tamang pagkain, regular na ehersisyo at healthy lifestyle. Ngayong Diabetes Awareness Week, hinihikayat ng Department of Health ang lahat na maging maalam sa mga sintomas ng diabetes at regular na magpatingin sa doktora para sa maagang pag-detect at tamang pag-aalaga. Tandaan! Ang maagang pag-iwas at disiplina sa kalusugan ay susi sa mas mahabang buhay. Isang paalala mula sa Department of Health, dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106.2

0: samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati ug kanunayng katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna nay paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
1: Kapoy kayo, sir, kanang magtrabaho ko. Hago akong trabaho niya, kapoy kayo. Kaya nga, ning sulay ko ning paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. Ko ano, maninda ko diha, may asaan sa bukat, na, dahil palingke.
2: Oh,
1: maligya ko diha.
2: Ano ang maligya doon mo na?
1: Mais.
2: Mais. Cold. Yung ang bawang mo sa panay, sa naminaw ka rin, sa yung disimula sa yung bati na nawala yung mga kapoy sa panawas din sa itong doktor.
1: Katong wapa makasulay ane, sulay mo, diba? Mawala yung mga kapoy. Ako bitong bata, na ako nanguma. Hindi po di ang inom. Mo'y gamit niya ka nang ikas sa trabaho, palong siya sa trabaho, mainom siya ane. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma. Mo'y ganyan ang pilit, pero may nakapalitan. Soledad Rodriguez, Madaom, Dagom.
0: Busa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bila-Bila Herbal Oil ug Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan, ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bila-Bila.
4: Paragis Bila-Bila.
3: Paragis Bila-Bila.
5: Papaminog sa gamot ti ilog likod, murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo, permiluya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Ani ana ang Nerflex capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric og chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayo sa pagpaminog og kapoy sa lawas. Nerflex capsule atong gamiton. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika. 106 points.

0: sa panahon karon, naanda na. Napirmig yung kagtutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imo mga pananaw? Sulay so, ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin, o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule. Para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
1: Ni anak, ang gamhanan po kay bulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil. Ang nailana o nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alam sa mga dunay mga balatian. Sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia o dagan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Inyong maangkod ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha huwagin sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasugbaran sa problema o mga suliran. 09-380-02-8888. Tawag na 106.5

0: 106.2.
1: Uy na, may kanian ka. Ali, mga anak ta. Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
2: Hey, nay, uy, kung saan mungod nga kinahanglan naman kita magbayad sa akong tuition fee?
1: Mauba, hangiun lang sa nato na biwa pa man kita'y kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
2: Pero nay, gihangyo naman ako, dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
1: Unsaon kain nato ba? Ay, pagdali diyan ka onak, aron kuyugan ko nimo.
2: Nay, uy, may problema na ganita, ilaan pagyug ko nimo. Asa man dayta nay?
1: Dili ta man laag, uy, adto tag FA Pawn Shop, ako ni iprinda akong kulintas ug singsing nga gihatag itatay nimo. Ako lang ning lukaton puhon inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop, ang jewelry store na gadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop, ang jewelry store, main and branch 2, located at Warlito Pulmone Street, ug ang branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robzan Hotel beside Capital Bazaar, Pagadian City. With telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
3: July 28 is World Hepatitis Day. Mga kababayan, mahalagang pangalagaan ang ating atay at kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas at tamang kaalaman tungkol sa hepatitis. Ang hepatitis ay maaaring magdulot ng seryosong sakit sa atay tulad ng liver failure at cancer kung hindi maaagapan. Ngayong World Hepatitis Day, hinihikayat ng Department of Health ang bawat isa na magpa-check up, magpabakuna laban sa hepatitis at maging maingat sa mga gawain na maaaring magdulot ng impeksyon. Makiisa para sa isang malusog at hepatitis-free na komunidad. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106.2

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binobola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: What's up, Lotto Philippines? Let's start manifesting the lucky vibes dahil simula na po ng 30 minutos nating bonding kasama ang buong Lotto Barkada. Sa mga nandito po ngayon sa PCSO Draw Court, kinabning po sa inyo. At syempre sa ating televiewers on IBC 13 and DATV, gayon din po sa ating followers on our live streaming channels, shoutout po sa inyo. Welcome to the 9 PM edition of the PCSO Lottery Draw. It's a happy Thursday, July 9, 2026. Handa na po ba kayong maglaro at manalo? Ilang sandali na lamang po ay bobolahin na natin ang mga winning numbers. At kung excited na po kayong maglaro at manalo, kami rin po ni Mari ay game na maghatid ng pa-premier. Right, Mari? Good evening.
1: That is absolutely right, Tan. And good evening din sa iyo. And of course, sa ating mga kalaro na nanonood sa ating

0: Pero siyempre, bago tayo maglaro, Mari, friendly reminder po muna tayo para sa mga lotto players natin. Una, 18 years old and above lamang po ang maaaring maglaro sa mga PCSO games. Pangalawa, kahit affordable po ang mga tickets, maglaro lamang po ng ayon sa inyong kakayanan. Let us all play smart, play safe, and play responsibly.
1: All right, to kickstart our game time, let's welcome our Lotto Joe panel of judges from the gaming public. And here with us are the representatives of PCSO and the Commission on Audit. And to assist us with our draws, we have our PCSO draw coordinator. Good evening, sir.
0: Every day, PCSO conducts pre-draw procedures to guarantee fair and equal chances of winning for all the Lotto players. Para po sa highlights ng activity kanina umaga, panoorin po natin ito.
2: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
1: Lotto Philippines, ready na ang mga papremyo. Kaya naman, maghanda nang mag-manifest ng panalo.
0: Let's get it on, Lotto fans. Tara na, let's play Lotto!

0: all the players, let's start the game night with a bang! Unahin po natin ang multi-million jackpot ng Lotto 642. Wala po tayong jackpot winner last Tuesday, so tonight's Lotto 642 jackpot prize is 10 million pesos, net of the agent's prize commission. Sir, please press that button and let's play Lotto 642. Lotto fans, 42 drawballs numbered 1 to 42 ang nasa loob ng ating draw machine. 6 lucky balls ang hintay nating piliin for the official Lotto 642 winning combination. Good luck, Lotto players! And the first number is 38. Paalala po sa lahat, huwag pong magpapaloko sa mga nagpapanggap na PCSO officials or employees at nagsasabing mabibigyan kayo ng tip ng mananalong numero. Scam po yan! Our second number is 29. Pagpabili ng lotto ticket, pirmahan agad ang likod nito. Kung ito po ay mawala man at manalo, ikaw lang ang maaaring makapag-claim ng iyong premyo. Our third number is 27. Exciting din ang mga consolation prizes dito sa Lotto 642. 1 million pesos ang premium pag-aatian ng mga players na makakakuha ng 4 winning numbers. The 4th number is 28. Kung 5 winning numbers ang nasa ticket ninyo, 1.1 million pesos ang premium pag-aatian. Ang Lotto 642 ay nagpapapremyo tuwing Martes, Webes at Sabado. The 5th number is 42. One more lucky number to complete our Lotto 642 winning combination para mapanalunan ang 10 million pesos jackpot. Sana po kayo na nga ang susunod na maging Lotto Milyonaryo. And our 6th and final number is 2. Muli po, ang ating Lotto 642 winning numbers ngayong gabi ay 38, 29, 27, 28, 42, and 2 in any order for the jackpot prize of 10 million pesos, net of the agent's prize commission. Up next, get ready to win the Super Million Jackpot ng Super Lotto 649 after this break.
1: Pwede po bang makabili ng ticket?
2: Ay iho, sinong kasama mo?
1: Wala po, ako lang.
2: Naku, hindi ka pa pwedeng tumaya ng loto, iho. Sino bang nag-utos sa'yo?
1: Yung lolo ko po, hindi na

0: Di pa rin pwede eh. 18 years old lang pataas ang pwedeng tumaya ng loto. Pakisabi sa lolo mo na sa mas matanda na lang ipataya ang numero niya. Okay?
1: Okay po. Salamat.
2: Play responsibly. Paalala mula sa IBC 13, PCSO at D8TV.
3: Ito na po ang isa pang inaabangang milyong pa-premyo. Wala po tayong jackpot winner noong Martes, kaya naman ang Super Lotto 649 jackpot natin ngayong gabi ay umabot na sa 63,053,297 pesos and 45 centavos, net of the agent's prize commission. Once again, sir, please press that button and let's play Super Lotto 649. Super Lotto players, ngayon naman po 49 drawballs ang nasa loob ng ating draw machine na may mga numerong 1 to 49. We will be waiting for 6 lucky balls to complete our Super Million combination this Thursday evening. And the first number is 44. Ingatan po ang inyong lotto tickets. Huwag babasahin at huwag paplansyahin yan. Tandaan, kailangan mabasa ng validating machine ang detalye ng winning ticket sa pag-claim ng inyong premyo. Our second number is 23. Aside sa jackpot prize, siguradong ma-enjoy ang consolation prizes ng Super Lotto. Pag naswertehan ang tatlong nanalong numero, 50 pesos ang panalo ninyo. The third number is 21. Dito sa Super Lotto 649 game, 1.2 million pesos naman ang paghati ng mga players na nakakuha ng 4 winning numbers. At para po manalo, pwedeng ramble ang mga numero. The fourth number is 16. Sakali namang 5 winning numbers ang nasa ticket ninyo, 1.3 million pesos ang premyong paghatian. Reminder sa our players, play smart, play safe, and play responsibly. The fifth number is 36. Lotto fans, kung dalawa o higit pa ang ating jackpot winners, hatiin equally ang jackpot prize sa bilang ng jackpot winners. Good luck, Super Lotto players! And for our 6th and final number, we have 10. Recapping the official Super Lotto winning numbers in any order, we have 44, 23, 21, 16, 36, and 10 for the jackpot prize of 63,053,297 pesos and 45 centavos, net of the agent's prize commission. Kaway-kaway po sa mga nanalo, the thrill is not over yet mga kalaro. Pero bago po tayo tumungo sa ating Digit Games, announcement po muna para sa ating mga suking Lotto fans. Naghahanap po ba kayo ng dagdag kita para sa inyong negosyo? O kaya naman nais po rin yung magsimula ng sariling negosyo? Aba, be a Suki Lotto sub-agent na!
4: Ang Suki Lotto ay isang PCSO authorized Lotto agent. Sa pamamagitan ng Suki Lotto POS device, maaari na kayong magbenta ng legit PCSO Lotto tickets sa inyong lugar. Bilang isang Suki Lotto sub-agent, hindi lamang magiging mas madali at mas convenient ang paglalaro ng Lotto para sa inyong mga customer. Magkakaroon din kayo ng pagkakataong mapalago ang inyong negosyo sa pamamagitan ng pagbibenta ng Lotto.
3: Mas maraming customer, mas maraming kita, syempre, mas maraming opportunities. So what are you waiting for? Tumawag o mag-message na sa mga numerong nakikita ninyo sa inyong mga screen para magtanong at mag-apply. Be a Suki Lotto sub-agent now!
4: Alright! Game time ulit tayo sa lumalaking 6D Lotto first prize. Maswertehan kaya ngayong gabi? Alamin natin yan. Tara na! And let's play 6D Lotto!

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I'm number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
4: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
5: For the past 20 hours, you are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0311, with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Haki Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXCA 106.3 Bell FM is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0311, with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator, Edwin Almindral Alcoriza, with license number 96-1PX-17131. Marino Haki Bigwas, with license number 96-1PIX-14059. DXCA 106.3 Bell FM is now signing on.
3: BBC 106.3.

Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Wa man de trabaho ro nang Kuandai province. Oh, ga basta birdes, why trabaho? Niya, ga swildo ng empleyado.
1: Unsa naman ang kalakihay no, no?
0: Ga swildo niya, why trabaho?
1: Naunsa.
0: Nabuya ang balauran. Oh, haya-haya kayo, ay. So, kay mamang daw ni Balaod ni Marcos karon nga, basta birnes, huwag ay trabaho, pero gaswildo ang kuan, gaswildo ang kininiyang nagtrabaho. Haya po, no? Birnes, Sabado, Domingo, huwag ay trabaho. Pero sa mga estudyante, doon ay klase karon. Welcome na sa Binis at Entertainment Program, ang Yamog sa Kabuntagon, Adlaw Garo.

0: kakulbaan na punta na basta katapusan na po. Okay, tingbayad naman po. Oh, 15:31. Wala, kulba-kulbaan na punta. Salamat din, nakaagas na may adong sugo na doon isang gabi eh. Nagas na may Desvidalia Highland Home Subdivision. Murag temporary na siguro na kay murag nagbutang raman siguro ang tangke o tubig diya sa mga tangke. Pero mag-aagas lang yun. Kaya mga balibog kamot, mayintag mga pudl, mga tudod ng kamutan. Nang mangawat diha. Magnet Chance FM live na ka sir. Salamat kayo. Pero magkilat diha, ala, patianin nyo na. Para gapos kadlaw ni si Miss Flor nga. Yan, nagkilat diri among pagnon.
1: Aw.
0: Ala na magkita, sa diha pa ko. Palungay magkita, basta magkilat. Yan, nagdiri gani, nagpangilat, gani po diri ron. Tungkol sa bagyong Inday, ang super typhoon bagyong Inday. Nanimungot si Inday, Vice President Inday Sara Duterte. Nana sa ikaduhang kwan, kining hearing nila sa impeachment niya. Ang kwan ra ba, ang testigo naga utal-utal. Kailan kining mga binotbot no? Sa pag-interview pa ni Panilo, ingon siya nga, di man impeachment nila ang trial. Kuan man, mura man o gining, sana, mura political strategy ba? Sigurado, mag-eleksyon ron? Ha, sigurado, huwag yun. Huwag yung mudaog sa Marcos administration. Oh, past ilan. Ala, plaster, samtang nanganal. Salamat kayo kagahapon diya sa Amalia Store diya sa Poblasyon Pitogo labi na ni Madam Nini ang iso ni Madam Gingging diya sa Cebu Province. Nagkahimamat na gid mi Madam mga kapahon mga giday mo no? Kay, mga pution ba? Yeah, murag mga inchik. O diya na ito matagad lang huwibis ha. O nakakita na kong outlet diya ang Amalia Store. Unya ilado mo din na diya. Unya unom katiki-tiki ang gikuha kagahapon. Oh, upat na lang katiki-tiki ng atuarong out. Tulo na lang available na to mang floor. Ang usa to tuaman sa Giga Kasan Store sa Payag San Pablo. Ang kape ug ang kuan sabon, hulat-hulat lang mo ha. Yung mga nag-order. Tangalan sa mong CEO Vladimir Patatag Wasawans sa 97.7 Magnet Chance FM butong pinamungahan si Bull diya sa studio nga nag-hook up na to karon diri sa 106.3 Bell FM ang Radyo Bagding nagsibya sa kikusgon nga 10,000 watts member KBP kabisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. First Lady Miss Flora Pat Antoki Wasawas Station Manager Dere si sa 106.3 Bell FM Miss Banitza Gagas Tumakmol General Manager H. William Cerelias Inisi Noymunding Albert Ubianda Suliano Kalago Mirafuentes Phil Sumalpong Pertinagan ang apelido. Magiguban ko ninyo ang dodala singgong dagnas sa bundag atur ka dato sa Insek Tomkis Tiki Tiki sa kini na Sulayanas Karaganan Provin and Tisti Dende de Cebu Province o diha sa Negros Island. Mausap nga ito ninggi Indorso de Caron's Mindanao sa Lanao del Norte Lanao del Sur Misamis Oriental Misamis Occidental Cotabato Province. Boto mabot sa to signal sa 106.3 Bell

0: Diasporok 3 barangay.
1: Asa matukong
0: listahan rin wala mampod.
2: Basta bayita gining gulang-gulang na
0: tayo. Wala naman. Aday. Si Juan. Diasporok 3 barangay Matin. Oh, barangay Matin. Contact lang ni Lovely Joy Sumalpong. Maya tong kontak lady dia. So kontak lady na to dia pohon-pohon basin makabot ta dia. Basta maabot na tong kape o gatong sabon. Ato available karon ang atong Bigro, ang atong Tomcase Turmeric Powder 5-in-1, Tomcase Herbal Oil, ang atong FB Perfume duara ni ka buok. Unya ang atong Casimo Vegetarian Coffee with Barley Grass, umabot pa. Coming pa, huwag nga itong sabon. Good morning din ni Bro Romy Haka, diya sa Barangay Bye Bye Bonifacio, diya sa Upper Pulagan Labangan, si Madam Libong Kugon, si Madam Helen Caniete, diya sa Aurora, huwag si Bro Jimboy, diya sa, Jimboy Undung, diya sa Dumingag. So kagahapon, katungwa kadayon nagpalit na to kagahapon. So wala kadayon, wala pod ka dawat sa atong lingaw-lingaw. So recap sa resulta kagahapon. O duha ka kwangyo, duha ka resulta nagdubli. 883 nahatag na to ni previous. Dayon 244. Atong hatag ni 224 dayon 244. O niya morag kaupat na ni nagbalik ning 3 to 4. Oh, kining 3 to 4 gi kwan lang. Gi minus lang ang 4, minus 1. Hapit na 2 3 4. Mo ni gidag-an ato sa una dako-dako. Oh, 2 3 4. Ang kwan 3 to 4. Sa dito ta sa Cebu hingawas sa kala 5, 3 to 4. Unya ni plaster gid siya kala 9, 2 3 4. So balikin ninyo niya. Balikin ninyo ni. So, ang atong dalaga 451 niya sa Cebu, gitibaghak ni numeroha. Ako nalang ipabonus, aram mo gawas ni. O, pabonus lang ako ni. 415. O, 415 o kineng 908. Muna ito ipabonus karon. Jiri Baterna. O, happy watching. May bundag na watching from Alegria Pagadian. Oh, palit Jere, palit na ito products kay mamuhi mo baboy. Oh, palit mo na itong Bigro kay mo ni pinakanindo din itong Bigro.
3: Wala may gana sa pagkaon ang imong baboy o ang imong mga binuhing mga kahayupan? Ani ana ang tubang? Bigro! Bigro! Mupagana sa pagkaon sa imong mga anay, bakting, kanding, piso, manok o baka o kuman pa. Bigro! Bigro! Para musalay o mudagan o mudagko ang imong mga baboy o kuman pa ang mga binuhing mga hayop. Bigro! Bigro! Adunay vitamins and minerals para kusgan o likon ang immune system sa imong mga hayop. Barato na o dako pa ang imong ginansya. Bigro! Bigro! Mabalik na sa mga nagunang outlet og niining sibyahan.
4: Agay kasakit sa akong likod.
3: Ania na ang inyong gipangita nga Haplas! Ang Haplas sa tarang Haplas! Tomcase Herbal Oil! Tomcase Herbal Oil! Aprobado o rekomendado sa mga eksperto! Tomcase Herbal Oil! Wagtang ang arthritis! Sakit sa likod! Sakit sa kaugatan! Rayuma! Sakit sa kaunuran! Sakit sa ulo! Sakit sa ngipon! O sakit sa mga lutahan!
4: Huwag sabay mo gihula!
3: Haplas na! O sulayi ang Tomcase Herbal Oil! Tomcase Herbal Oil! Tanang mga pamaol! Impas! Tomcase Herbal Oil. Mapalit na sa mga nagunang mga outlets o niining sibyahan. Tomcase Capsule, Turmeric Hair Powder 5-in-1.
1: Oo, mga higala.
3: Ani ana ang inyong gipangita. Tumkis, Turmeric Powder 5-in-1. Napamatudan nga dako og benepisyo og ikatabang para pagpahimsog sa lawas. Ang luyang dilaw. Makatabang kini sa buntag nga sakit daw sa kasukaon. Makapaminos og makapapugong sa mga sakit-sakit sa kaunulan. Mualkontra sa paghubag. Makaayo og makapugong sa hinungdan. Sa risko sa sakit sa kasing-kasing. Makatabang sa sakit nga rigla. Kondisminorya. Paspas nga metabolismo. Pagpaubos sa level sa kolesterol. Makaayo sa pagutok og pagpanalipod. Batok sa sakit nga Alzheimer. Makatabang usaw nga mabatukan ang mga infeksyon. Busa, palit na sa Tumkis Turmeric Powder 5-in-1. Mapalit sa mga outlet. Niining sibiyahan.
5: Magandang dilag, puso ko yung nabiha.
3: FV Perfume. FV Perfume nga makapa-attract sa mga kababaihan o mga kalalakihan. Ang perfume nga fresh, ang paminaw kanunay. Ang perfume nga long-lasting fragrance. Ang perfume nga humutog barato kaayo sa bulsa. Try it now. FV Perfume. FV Perfume. A long-lasting scent. Mapalit na sa mga nagunang outlets o sa inyong mga suking, tindahan o niining sibiyahan. FV Perfume, long lasting scents.
6: Ang tud karon, wa japon koy girlfriend. Tungod siguro sa kumpani. Anga, uy. Oh, wow! Snow White, ikaw ba kana?
7: Ako ni oy si Marites nga imong silingan.
6: Dili oy, kapatini mo, guwapa. Hamis ang kutis? O gumot kayo?
7: Tungod kay ang akong sabon, Prima Bella Brightening Soap with Collagen.
6: Amazing!
7: Ya ka na, Arthur, oy. Manabay pa ko sa uban sa ka-epektibo na ining sabon, ah. Babush! Wow! Kutis artista! Kagwapo na ni mo, oy, Arthur!
6: O may bonus pa. May girlfriend ako.
7: Oh.
6: Parehas nagsabon. Prima Bella Brightening Soap with Collagen.
7: Dali na! Ubanik ko!
6: Ah, samanta!
7: Manabik pa ta sa uban!
6: Marites ka yun eh!
8: Skin Renew, Skin Brightening o Micropeeling pa! Mauka na ang labing epektibong sabon. Prima Bella Brightening Soap with Collagen.
9: Available usab ang Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen Extreme, exclusively manufactured and distributed by Zandai Cosmetics and Skincare Products.

las 4:46 en estas horas, Macachans, Macabalcadas. Y de este programa, Yambok, Sakabuntagon, Kaupan, Inyong, Noimunding. So, ang one set na to, ha? Ang one set na to, 1,000. O, depende rin ninyo na, huwag, parega hapon. O, parega hapon, duha ka set. O, ato na lang kipackage ang atong kuhan, ang atong tiki-tiki, 300. Hindi, ato na lang kipackage na siya, huwag dulo ka buok, o dulo ka buok, package na ito, 1,000. Ang mga nakagapo, nakabayad si Madam Nini o 2,000. O duhaman kasit. Baligunom ka insectum kis tiki-tiki. So, doon na siya ay kwan. Alarma, tama na sa July. Dayan ang 306 atong gilisan. O atong gilisan, maunang nadyas atuang kwadam, Madam Nini. Dayon ang three drills na to katong kapiring og 01 ngayon nagbiyahe ihimo ng 3 days so, ihimo ng 3 days dahil matag Miyerkules o Goybes ang atong schedule Miyerkules dito sa Lanao dayon Josefina Dumingag dayon pagka second day Goybes diata sa Kwan diata sa second district. O diyan mo hulat sa Amalia Store. O niya, ang nakabutang diya sa ilang kuhan. Release sa store. O unahan lag jutay diya sa Atbang, ang Atbang sa Luto Outlet, dili pa naman o. Mga upat katindahan, gikan sa kuhan Atbang sa Luto Outlet. O release sa store. Dayon pagita lang si Ailado man si Madam Amalia de dia. Tumtong gibutang diri sa kuan. Amalia. Dua. Release sa store dayon Nini makiputin. Poblasyon Pitogo. Oh, dia release sa store dayon. Contact ni Nini makiputin. Diya sa Pitogo. So, nag-try sila sa atong inchik tumkis tiki-tiki. Ang vitamin syrup pwede sa mga bata, hamtong, huwag sa mga senior citizen. Huwag mga adlawa, diyata sa kuan sa Barangay Dampalan, Pagadian, Adlong Sabado, ugma. So, niya, sa yagyagan, sa kamaturan, ha, sundi ko ninyo. Alas 12 gato sa launa niya hook up gihapon ta sa 97.7 Magnet Chance FM Butong Pinamugahan Cebu. Good morning ni Punong Barangay Honorable Alex Binia sa Barangay Manga Pagadian City. Punong Barangay Honorable Julito Sanjalan sa Barangay Dambalan Pagadian City. Og di Sir B-Boy W ang B-Boy Apollo Sir Shop diya sa Barangay Lumbia Pagadian City. Niyangyo na sila nga pagkapini lang po media sa Radyo Bagding. Oh, come on, nag-sponsor sa itong Yagyagan sa Kamaturan. O sa ito ang handusana ni Ninoy Munding dito sa itong mini studio. Ano na mga sponsor na ito? So, ayun sila pagkapinilang media sa imong programa sa 106.3 Bell FM. Oh, atong pabonus karon na 415-908. Sulayin ninyo na. Dahil nga kung alarm ba? Saging, sabana, miracle fruit. Saging, sabana, miracle fruits. Pwede po na nimuhang himoon ng miracle fruits o grapes. O, di ba? O, nakatake note ka diya bro. Ugarte. Primero, katuwanan si Ben Raba. Pwede targita to. So, saging, sabana, miracle fruit. Wara ba radyo si Madam Nini? Madam Gingging? So, pero, ako lang ipasa siguro, no, kay wara ba alarma ng Cebu Province o Negros Island? Oh,
kaysa tumutawag nako taga Negros Island ug Cebu Province, unya hintagbo pambudya sige sa mga business partners di sa Cebu, o hatagan tamo. Good morning diha ni Jerlita Ubang diha sa Kwan, diha sa Saudi. Hello to Abuga Navarro Angel. Oh, happy watching. So, ang atong giulat karon ang atong kape, huwag ang atong sabon. Available na to ron, patulo sa mata. Ang atong Tomcase Turmeric Powder 5-in-1, Tomcase Herbal Oil, ang atong Bigro, huwag ang atong FV Perfume. Mapunin available na to ron. Unya, mapalit ninyo diya ilang giga kasal store sa Payag San Pablo. Nadia atong gibili ng atong alarma o gang atong ilaw, ikaw ang sinisigawi, bang mo'y diretso, wala nga mga produktong herbal. Diya po sa Bagalian is Pharmacy. O, mapalit ninyo diya po ng atong Tomcase Herbal Oil. Diya ila ni Barmuha de Merlinda sa Lotto Outlets Poblacion Bayog. Diya silang Honorable Barangay Kagawa Honorable Gina Alhas. Diyas Bagumbang Bonifacio. Oh, good morning ni Rilan Kayasan, watching from NDC Ice Plant, Tiguma, Bagadian City. Sige, huwag ka na itong pabonos, sulayin ninyo na atong 415-908. So, recap sa resulta kahapon, alas 2.883, 5-244, alas 9, 3 to 4 pastilan. Daan bagyo ko magkuhan gyud mag iskalira. Ang atong doble, ang atong doble triple 5. Tagaan ta mag doble triple 5. So akong schedule sa matagadlaw nga Miyerkules o Huwebes, take note. Pabuga sales store ni Noy Munding sa matag Miyerkules o Huwebes. Dalang mga produktong herbal sama sa Bonal Miracle Tiki Tiki, Casimo Vegetarian Herbal Coffee with Barley Grass, Tomcase Turmeric Powder 5-in-1, Tomcase Herbal Oil, Big Grow para sa itong mga kahayupan, FB Perfume, Patulos Mata, og Prima Bila Skin Lightening Soap. O nang adlaw, alas 8 sa May Gitwan, Agura, Padulong, Pantalan, Barangay Santiago, Pagadian. Alas 8:30, LTO Building, Tiguma, Pagadian City. Alas 8:45, Military Checkpoint sa May Junction Crossing, Tukuran, og Pulakan, Labangan, Zamboanga del Sur. Alas 9, Pacific Oil, Lower Pulakan, Labangan. Alas 9:30, Archuay, Terremonte, Alegre, Aurora. Alas 10, sa Barangay Hall, San Jose, Aurora. Contact ni Madam Helen Caniete. Alas 11, I Love Kapatagan, Lanao del Norte. Alas 11:30, Gait Big Shop, Maranding, Lanao del Norte. Alas 12, Romanas Pharmacies, Baroy. Alas 12:30, Tubod Elementary School at Bang sa Gasoline Station. Alauna imidya, Caltex Gasoline Station, Tanggob City. Alas 12:30, Lotto Outlet, Sumay Tambulig. Alas 3, M Co-op Building, Mahayag, Crossing para Dumingag. Alas 3:30, at Bang sa Iglesia ni Cristo, Sumay Gasoline Station, Dumingag, Zamboanga del Sur. Alas 4:30, sa May Gate sa Municipal Hall, Midsalip, Zamboanga del Sur. Ang makapalit og one set nga 1,000 pesos makaangkon sa alarma og angle guide ni Noy Munding, Manong Vians og Miss Floor. So mauto siya nga ito ang schedule ha, kaya pikin atong oras. Napopos na sa mga itong entertainment program ang yamog sa Kabuntagon hangtod na lang og mapuhon. Samang tagdag sa samang istasyon, kini si Noy Munding, mayong buntag, kanatong tanan.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa Sibian sa Radyo Bagting o Bell FM, alas 6.

0: Atas kahitasan, uban sa grasyag panalangin nga kanunay gihatag ganato matag karon og unya. Hello, good morning ganinyong tanan, gikan ka na mo dinis Baganyan Broadcasting Corporation. Then mo hatod na usab kami sa mga balita o impormasyon nga doon ikalabtanan ng katawahan sa dakbayan, lalawigan, kanait ng mga rehiyon. O gadiin na mga balita usab update gikan sa BBC News Center. Dugang pang mga angayang sayran nato mga kabagting o kabulkada, standby lamang. Mikan kayo nahon atos pagpadangat ka na kaninyo ang mga angayang sayran, pinagis uluhan sa mga balita.
1: BBC Headlines.
0: Ang mga natala o sa paglabay sa pipila ka mga gutlo, takna, mga kabagting o kabulkada sa tibuok, bahin, sa Bongga Peninsula, mga kasikbit. Inunahon na ito mga headlines nga natalagikan sa silingan ng mga rehiyon. Miyembro sa Bureau of Fire Protection o kauban ni ini angul human giambo sa Lano del Sur kani follow up kini mga kabagting o kabulkadas. Dugampang headlines sa mga balita, pastor na sikop tungkol sa kasong acts of lasciviousness batok sa minor ni edad dito sa South Cotabato. Nga mga balita, DTI may bisita sa LGU Kumalarang alang sa paghisgot sa itukod ng halal slaughterhouse. Dugang pang headline sa mga balita, mga residente sa barangay Gubang nakapahimulo sa libreng serbisyo alang sa masa. Og lakip na ini-ini, 447 ka mga bag sa dugo na kolekta sa DOH atol sa mobile blood donation sa Zamboanga del Norte. Sa dugang pang headline sa mga balita, upat kami Nordi edad nga na missing sa Zamboanga City, na rescue sa Zamboanga at Sibugay. Motibo posibleng human trafficking. Ikan manasab sa mga natala, sa report ni Bagting Baitis Shati, wanted person na dakpan dito sa dinas, ungunsa nga klase ni sa iyahang kalapasan atong sayran. Og test danay nakadawat og donasyon nga sakyanan gikan sa CPD-9. Mga balita usab sa update sa kimtang salakat sa panahon og gikan sa PNP sa Zamboanga del Sur. Nao na tong update sa lakat sa panahon sa Zamboanga Peninsula apektado paghihapon sa habagat. Og ingon man, construction worker gipusil patay dito sa Suminot. Headlines katos mga balita, standby kabagting o kabulkadas. Samtang pwede mo makapaminaw sa tuang pages, duha na lang yung ka-page nga mong igamit mga kabagting o kabulkadas. Hindi na kayo mo tantong malibog pa, Radyo Bagting News nga diin na pwede ninyong mapaminawan. Og lakip na usab ang BBC's Entertainment mga kabagting o kabulkadas. So, pamilyo nakuha ning RB26. RD16 di ay. Sige, muna ito ang duha ka mga official nga Facebook pages nga pwede nyo mapaminawan ang ato ang pagtunulog mga balita. Pwede usap sa 106.3 Bell FM o diba ka sa 756 sa dial sa inyong mga radyo o ang Radyo Bagting app. Download ka na nasa Play Store mga kabagting o kabagting. Nandita maglangay! Ato nang sayran ang bulyadas mga balita. Unahon ang update sa lakat sa panahon. Pinagi kini sa report ni Bagting na 17 Florence Afima ang giingon nga sa Zamboanga Peninsula apektado gihapon sa habagat niya ang detalye.
1: BBC Weather Update.
2: Dili paghihapon angayan nga magkumpiyansa ang mga katawhan, ilabi na mga estudyante karong adlaw, gumikan kay duna paghihapoy bahad sa kalit nga pagbundak sa ulan. Ang masinatian karon diri sa lakong bahin sa Zamboanga Peninsula, gumikan paghihapon na sa epekto ni habagat. Gawas sa Zamboanga Peninsula, lakip sa apektado sa maong daotang lakat sa panahon, mao ang barm, sac sergeant, lakip na ang pipila ka bahin sa Luzon ng Visayas, o ang kinatibuk ang bahin gani sa Mindanao, apektado di ay sa nasangpit nga daotang lakat sa panahon. Gawas sa matod pa sa pagkalit nga pagbundak sa ulan, nga inubanan ka na sa pagpanalugdo o pagpangilat, muresulta usab kini ngadto sa pagbaha o debaka pagdahili sa yuta. Hinungdan nga karon pa lamang nagpasidaan paghihapon ang pag-asa nga mag-amping ang tanan o musanong gilayon kung nugaling adunay mga pahimangno nga ipagawas sa ilang tagsa-tagsa ka mga MDRRMC. Samtang sa pika sa bahin, mahitungod sa

0: basa gipadayon na or nagpadayon nga gimonitor nga bagyong si Inday, madot pa sa pag-asa nga sa kasamtangan na ning lurang ang gikusgon sa nasangpit nga bagyo. Sa kasamtangan, anakin sa gilayon nga 640 kilometros sa maisidlakang bahin sa Basco, Batanes. Nagdala kini sa gikusgon sa hangin nga mukabat sa 650 kilometros matag oras ug ang paghapak ni sa kayutan usab nga mukabat sa 186 kilometros matag oras ug kini ang naglihok sa gipaspason nga 20 kilometros per hour. Ang bagyo nga si Inday dag lugar nga direkta nga gipunterya niini mao kining Batanes lakip na usab ang Cordillera Admissive Region, Ilocos Norte, Cagayan o Isabela. Lakip usab ang Bicol Region, pipila kabahin sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon o ingon man sa Quezon. Hinungdan usab nga doon na ay mga tulo ka lugar nga gipailalom sa signal number 2 gumikan sa nasangpit ang bagyo o gine ang gilangkuban ning musunod ang mga lugar kini ang sama na lamang sa Batanes sa sidlakang bahin sa Babuyan Islands og lakip na usab sa Santa Ana, Cagayan samtang gipailalom usab sa signal number 1 ang pipila ka lugar sa Isabela, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Ilocos Norte, Aurora og Catanduanes og lakip na usab niini ang diri sa may pipila ka na sa Metro Manila usab dunay lugar nga gipailalom sa signal number 1 sa kinatibuk-an diri sa tuang mahitungod sa bagyong nga si Inday kini ang giingon nga kun ugaling nga dili mausab ang direksyon sa nasangpit nga bagyo mulungtad pa kini hangtod sa adlaw nga Domingo ay ha kini giingon nga posibleng mugawas sa Philippine Area of Responsibility. Samtang diri usab sa to ang dapit sa Mindanao, dili sab kita angayan nga magkumpiyansa, gumikan usab kay ang habagat, kini usab ang mulungtad matutpaog dugay o wala pa'y kasiguraduhan kung hangtod kanus a kini nga mauundang o kini nga dili makapikto na sa to ang dapit. Samtang sa bigas bahin, hunas og tawo sa pagadian, ala unas 10 kaginang kadlawon, 1.6 meter ang gilad mong tubig, unang taob. Ang hunas, unyang alas 8.11 ang takna sa buntag, 0.3 meter ang gilad mong tubig. Subling ang utaw, pag alas 2.09 ang takna sa hapon, 1.2 meter ang gilad mong tubig. O subling hunas, pag alas 7.40 ang takna sa gabi, 0.5 meter ang gilad mong tubig. Laman mo suba ang adlaw, alas 5.34 karong buntag, o musalob kini pag alas 6.08 sa gabi. Bagting 17 Flores sa FEMA sa Bell FM, o Radyo Bagting.
1: 106.3 FM. Radio.
2: Salamat sa nasangpit nga update sa mga balita ni Butaga. Dunay changes sa kahimtang slakat sa panahon matag karon ug unya mga kabagtig ug kabalkadas kay magpagawas man na sila kausaban labi pa kung adunay mga tawag na to weather disturbances o mga bagyo nasa Philippine Area of Responsibility mga kabagtig ug kabalkadas. Alas 5:17 na dinhi sa tong pagbanag-uban sa Pikas Bahin. Dili lamang gatong angay na tong sayran do na pa. Og kini ang may kalabdanan usab sa mga kalihukan nga napahilo na. Og diha kini sa lungsod sa Kumalarang may kalabdanan sa DTI mibisita sa LGU. Alang sa paghisgot sa itukod nga halal slaughterhouse. Ang detalye sa mao nga kasayuran pinagi ni Bagting 28 Kimberly Namuwag.
3: Nakighimamat ang Department of Trade and Industry kon DTI og National Meat Inspection Service kon NMIS ngadto sa LGU Kumalarang. Pinaagi ni Mayor Ruel Balong Molina diin ilang gisgutan ang kabahin sa ipatukod nga halal slaughterhouse sa maong lungsod. Ang maong pasilidad magsilbing halal nga ihawanan o sumbali para sa mga Muslim. Pinaagi niini masiguro ang sakto og halal nga proseso sa pag-ihaw subay sa islamikong pamaagi. Ingon man ang galimpyo, kaluwasan o kalidad sa karne nga ibaligya sa publiko. Bagting 28 Kimberly Namuwag sa Bell FM o Radyo Bagting.
2: O na mga kabagting o kabalkada sa mga programa nga gipahiluna or kanang giplastar pa alang diha sa lungsod sa Kumalarang, samtang ang TESDA 9 usab nakadawat og donasyon nga sakinan gikan sa CPD 9. Kaya ka importante biya kaayo ni mga kabagting og kabalkadas o kana mga bihikulo nga gikan usab sa Commission on Population and Development kay Kwanman. CPD 9 muna sila ang naghatag na ng mga sakinan. Ang detalye, wala apil dire. Ang detalye sa mga balita pinagi ni Bagting 27 Daryl Ayaay sa detalye. BBC
1: Live Report. Opisyal na ang gisilyuhan sa TESDA Region 9 o CPD Region 9 ang ilang panagtambayayong pinagi sa pagpirma o sa Memorandum of Agreement on MOA sa Regional Government Center Balintawak. Pinagi sa maong kasabutan, gidonar sa CPD 9 ang usaka Toyota Land Cruiser Wagon ngadto sa TESDA 9. Gamiton kini alang sa opisyal nga operasyon sa gobyerno aron mas mapadali pa ang paghatod og mga serbisyo sa TVET o training sa tibuok Zamboanga Peninsula. Ang TESDA 9 mohatag usab og mga skills development training alang sa mga personahe sa CPD 9. Ang maong kalihukan, gipangunahan nila TESDA 9 Regional Director Engineer Alan T. Bakatan o CPD 9 Regional Director and Politician Dolores II C. Abaw. Nagpakita kini sa ligon nga panagtinabangay o panagambitay o kagamitan sa mga ahensya sa gobyerno aron mas mapalambo pa ang serbisyo publiko. Bagting 27, Darilikat Ayaay sa Bell FM o Radyo Bagting. 106.7
2: Radyo Bagting. Ayan, mao ito yung mga kalambuan o gamo ay gamit usab gayo lagi ka ng mga bihikulo, mga kabagting o kabalkadas. Aron nga dali po nga makaadto sa mga destinasyon. O gadiin na amo ba so good or day? Okay, okay. Ayan ito sa uban pa nga mga angang sayra na ito gikan sa BBC News Center kay mga residente sa barangay Gubang nakapahimulos sa libreng serbisyo alang sa masa. Ang detalye sa report ni Bagting 29, Cheryl Onyot Lirazan. BBC
4: Live Report. Nakapahimulos ang mga residente sa barangay Gubang, Pagadian City sa nagkalain-laing libreng serbisyo pinagi sa libreng serbisyo alang sa Masakon ELSAM programa nga gipangunahan ni First Lady Ilang-Ilang Fernandez ko uban sa nagkadayang opisyal. Lakip sa mga serbisyong gihatag ang libreng medical o dental consultation, tambal, birth certificate processing, veterinary services, social services, tabang sa PhilHealth o national ID registration, feeding program, educational assistance o employment assistance. Kabahin kini sa padayon nga programa sa administrasyon ni Pagadian City Mayor Samico aron maduol ang mga batakang serbisyo sa katawhan o mas daghang residente ang makabenepisyo sa mga programa sa lokal nga panggamhanan. Bagting 29, Cheryl Unyot Lirazana sa Bell FM o Radio Bagting.
2: 106.7 Ayan sa mga barangay nga wala pa nagtuan, pag wala tulat na sa inyo ang schedule mga kabagting ang kabalkadas kay matuyo kan ragid gihapon mo sa mga programa gikan sa City Government of Pagadian. Diin sa laing bahin na sa mga kabagting ang kabalkadas, mga roundup na sa mga balita. Human sa pipila ka mga pahinomdom sa standby lamang mga kabagting ang kabalkadas. Oras, alas 5.22. 106.7
0: Radyo Magbating. Oras, hatod ka na to, nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang ko.
5: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana. Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for
6: only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
7: Sulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nalibiyo yun. Doon nag-alibiyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon rin yun. Dilfin, Itiso, Perpidad, Toril, Davao City. 66.
8: Sud Kugon Herbal Caps.

0: Virginia.
1: Are you planning to build your dream home?
2: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, kilid sa Novo. Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Og ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abligi ka alas 8 sa buntag, ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
1: MC1 Hardware.
3: July is Nutrition Month. Ngayong Nutrition Month, sama-sama nating isinusulong ang wasong nutrisyon para sa lahat, lalo na sa mga bata. Ang pagkain ng maso sustansyang pagkain tulad ng gulay, prutas, isda at kanin ay mahalaga para sa malakas na katawan at matalinong isipan. Iwasan ang labis na junk food at matatamis na inumin at piliin ang masustansyang pagkain araw-araw. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
4: Zed Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes adunay hyperthyroidism.
5: Namagog ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka ng murag perminti, kumadunlan, inigaon. Magpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong seed panyawan capsule. Di karon, dili na kay kumagpalpiti. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
4: Ang seed panyawan plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands. Ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
6: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
7: Bukod po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
8: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara yung maubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, so madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest copy po, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
7: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
8: Wala na po. At saka inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung minom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest copy. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga hindi pa. Pero bumili ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Bot. Sa ngayon po, okay na po.
6: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
9: Sa panahon karon, naandan na pirmid yung tagtutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imong mga pananaw? Sulayi ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
1: Are you planning to build your dream home?
2: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment sama sa tailor machines ug sprayers. Ug kung comfort ang isgutan, available ang furniture ug bed linens. Nagtanyag usab delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
0: MC1 Hardware.
10: 106.2
11: LL. The special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na.
12: 106.2 LL. Radio Magbating.
13: 106.2 LL.
12: Radio Magbating.
14: Balik ta mga kabagting og kabalkada sa round 2 na itong pagpanag-uban dini sa CBN sa Radio Magbating og BLFM. Nagpaloyon ini nga itong tulumanon og uban di ay sa pahimangno. Doon ay gipadangat diri nga pahibalo. Doon ay nakakatakda nga power interruption karong July 16. Sunod simana pa ni July 16 and 23, alas 9 sa buntag, og ingon man, naus-nas alas 5 ang takna sa hapon. Og kini ang mga areas nga apektado, ang tibok barangay Islala, Lapidian, Makasing, Bulawan, Gubang, Gubak, Lower Sibatang, Diburok. Naswerte, Dampalan, Lourdes, Luzon Valley, Pagadian City, including entire barangay Sanangan-Nangan, Tigbaw, and barangay Kugunan, and Duburan, Labangan, Zamboanga del Sur. Naaron sa pag-facilitate sa paghulip sa mga nangagabok ng mga poste o pag-relocate sa mga poste usab nga napektuhan gumikan sa road widening o clearing sa mga habog nagtag-as ng mga tanom na niadto na sa power lines. So, kana siya karon pa man ang July 16 o ang July 23 mga kabagting o kabalkada. So, duha kaadlaw pero managlahi o kaniwitang duha ang managlahig pizza. Muna siya mga kabagting ang kabalkadas. Ang inyuhang lauman. Okay, kay alas 5.32 na dinis itong pagpanaguman. Nag-abag usap din nga itong tulaman noon ang Vitron Vitamins Plus Iron. Kung ano galing kamodiya mga ginikanan ang inyong mga kabataan, kulang na dyan kaayo na siya o tinguha nga wano'y ganas pagtuon o di ba ka, wano'y ganas pagkaon. Ang Vitron Vitamins Plus Iron, vitamina makaganas pagkaon, makapaligon sa immune system, makapalantip sa labutan ng maing vitamina, aron mabatukan ang pagkamalimtanon sa mga batanon ng maing edad na. Tangon kay ang Vitron Vitamins Plus Iron para sa puya nga 0 to 11 months Vitron drops, para sa mga nag-edad 1 to 12 years old Vitron syrup o Vitron tablet alang sa 13 anyos pataas. O gakinigin naman sa RSB Trading, FDA approved, o mapalit sa nagkanibutig ang pharmacia sa inyong mga dapit.
12: 106.3
14: Bell. Radio Magbating. Sanbay na mga kabagting og kabalkada sa mga na-late og tune in gikan sa 106.3 Bell FM 756 sa dial sa inyong mga radyo. Among page nga gigamit na mo na ni ang amo ang yung magagamiton kabagting og kabalkada ang Radyo Bagting News og man na BBC's Entertainment. Ayan. Pwede na mo diha nga makapaminaw o di ba ka-download sa Play Store ang Radyo Bagting app para makapaminaw mo sa AM o FM mga kabagting o kabalkanas. Sige, alas 5.33, aniya na ang bulyan sa mga balita. Round up na kini sa mga kasayuran. Ikan sa nagkaniya mga rehiyon. Balita accomplishment, lakip mo sa mga panghitabo. Gikan sa mga sikbit nga napit o mismong dinhi sa atong napit. Yeah, unahon na to ang update gikan ni Bagting 17 Florence Afima. Labot ni ining usaka nahitabong pagpamusil. Ingong construction worker gipusil patay sa suminot. Ang detalye sa mga balita ni Bagting 17 Florence Afima.
15: BBC Live Report.
3: Padayon karon nga nagpahigayon og bakuteng investigasyon ang Suminot Municipal Police Station aron nga masuta ang naguna nga motibo sa pagpamusil nga resulta sa kamatayon sa usa ka construction worker nga nagpagidaron og 49 anyos nga nahitabo ang insidente sa Mayutlanan sa Barangay Upper Sikpa og Tungawan Suminot sa Zamboanga del Sur. Nahitabo kini kagahapon sa buntag. Gingon nga nakadawat na lamang og taho ang Suminot Municipal Police Station gikan sa nagpakabanang lumulupyo mahitungod sa mga insidente og diin na ilahagi lang kining girespondihan. Kauban usab na itong higayon na ang mga personahe sa Rural Health Unit sa Suminot. Silang paghidangat, ilahang na abdan ang biktima nga nagbuyod na lamang daplins dalan nga wanay kinabuhi. Gingon nga sakay sa Honda XRM 125 ang nasangpit nga biktima gikan sa Tungawan Elementary School. Apan na kalit lamang matutpakini nga gipusil sa makadagang higayon sa wala usaba na ilhang suspitsado. Human na sa krimen, dali usab kini nga ni si Bata, paingon ngadto sa Dumingag, Zamboanga del Sur. Na-recover sa crime scene ang tulo kakabahang sa 45 nga pistola og lakip na usab niini ang single motor nga giyamaniho sa nasangpit nga biktima. Bagting 17 Florence Afima sa BLFM o Grudge Bagting.
14: 106.3 Agad salamat sa mga kasayuran o gadiin na manginautan sa dugang pang mga investigasyon o ginanali usap nga kasulbaran sa nasangpit nga panghitabo mga kabagting o kabalkadas diya sa may Suminot. Ang dugang pang mga update o mga kasayuran gikan ni Bagting 29 at Cheryl Unyot Lirazan labot nining upat ka mga minor di edad nga na missing sa Zamboanga City na rescue pero nana sa Zamboanga Sibugay. Motibo sa posibleng motibo sa maong pagkahanaw nining upat ka mga minor di edad posibleng human trafficking. And ang detalye sa report atong Siren
0: BBC Live Report.
10: Na-rescue sa APL Zamboanga Sibugay ang upat ka mga minor de edad nga namising human milaya sa ilang mga panimalay sa Zamboanga City ni adtong Hulyo 5. Gila ang tulo sa mga minor de edad nga sila si Elian Buyong Pandalan 14 anyos, Maika Buyong 17 anyos ug Marlin Jupakal Bangge, samtang wala pang ipadayag sa mga awtoridad ang pangalan sa ikaupat nga biktima nga managsamang residente sa Zamboanga City. Sa inisyal nga imbestigasyon gituohang milaya sa mga minor de edad gikan sa ilang panimalay ni adtong Hulyo 5 human makikommunicate sa usa ka individual gikan sa Palawan nga nailan lamang sa alias Paloma ug wala na makauli pa. Pila ka adlaw nga imbestigasyon nga gilusad sa mga awtoridad pinaagi sa inyo sang pwersa sa kapulisan sa Zamboanga City, Zamboanga Sibugay ug mga barangay officials na palgan na kini ang maong mga biktima sa Zamboanga Sibugay. Gitan-aw karon sa mga awtoridad ang posibilidad nga nalambigit ang insidente sa human trafficking ilabi na sa gingong online recruitment. Padayon ang investigasyon samtang ipailalom sa pag-atiman, counseling o interview ang mga minor de edad aron matino ang tinod nga nahitabo og mailan ang posibleng mga responsable. Bagding 29 Cheryl Unyot Lirazan sa BLFM o Radio Bagding
14: 106.3 Tinood yun mga kabagting o kabalkadas, mga ginikanan. Oo, yung mga kaanakan diha, basiga, kumpiyansa, ragid gamo, gahan, ang laag-laag, pero wala na nakauli. Sinyag nadala na sa mga online, ng mga recruitment agencies, nga dili, usab na to, gilayon malik, malocate, kaya wala mga physical offices, o di ba ka, illegal. Mabiyan ng gitawag na to, human trafficking, mga kabagting o kabalkadas. Kaya kana sila, kaya nindot kaayo nga, muabi-abi, o magpadala. Dayag, ilang mga tinguha niya, too good to be true, kayo nga pang-storya o niya, di ito mahaylo na ang mga kabataan. O di ba kakanto mga hamtong? Nga careful, good mo ini ana. Aron nga, diin ang inyong mga kabataan, dili may tumpawak nga dos kalautan. O niya, alas 5.38 na mga kabagting kabalkadas, tabuktang nga to sa dugang pang mga balita, o kini mo ikompleto nga detalye, labot nitong miyembro sa BFP o kauban ni ining angol. Manigagi-ambush dito sa Lanao del Sur. Ang detalyes report ni Bagting 28 Kimberly Namuag.
0: BBC Live Report.
2: Angol ang usa ka miyembro sa Bureau of Fire Protection kun BFP ug iyang babaeng kauban human sila giambush sa so wala mailing riding in tandem dito sa barangay Bubonga Ranao Kalanugas Lanao del Sur niadtong gabi sa Hulyo 8, 2016. Gilang usa sa mga biktima nga si Fire Officer Juan Hamid Dimarona miyembro sa BFP samtang kaubang babae wala hinganli. Sumala sa imbestigasyon sakay sila sa itom nga Toyota Hilux padalong sa Malabang sa dihang gisugat sila og gipusil sa makadaghang higayon sa mga suspek na sakay og motorsiklo. Human sa pagpamusil, daling amikya sa mga suspek. Samtang duha ka biktima nag-anggod ng mga syamad pinusilan o gidaladayon sa Rural Health Unit sa Pualas. Alang sa medikasyon sa wala pagibalhin sa ospital, nganing kasamtangan na padayon bang giobserbahan sa mga doktor. Sa pagkakaroon, padayon sa mga investigasyon sa kapulisan aron mailhan ang mga suspek o matino ang motibo sa maong pag-atake. Bagting by the Ocho Kimberly Namuag sa Bell FM o Radio Bagting.
14: 106.7 FM. Radio Bagting. Mga kasayuran, nagikan ni Bagting 28 Kimberly Namuag. Samtang sa pikas bahin na ay wanted person na dakpan sa dinas. Ang kasudlon si Daryl Ayay, Bagting 27.
15: Nasikop sa mga otoridad ang usa ka 61 anyos nga wanted person atol sa niusang manhunt operation nga gipahigayon sa mga personay sa Dumalinaw Municipal Police Station inabangan sa Dinas Municipal Police Station og 902nd Regional Mobile Force Battalion 9 pasado alas 10:30 sa gabi Hulyo 8, 2026 dito sa Barangay Dungos, Dinas Zamboanga del Sur. Ang akusado lumulupyo sa Pagadian City og nadakpan pinaagi sa warrant of arrest tungod sa kasong attempted murder o pagsupak sa Section 5 Paragraph A sa Republic Act No. 9262 nga may kalabutan sa Section 6 Paragraph A nga naglangkob gihapon sa attempted murder. Ang maong warrant giisyu sa Acting Presiding Judge sa RTC 9 Branch 22 Pagadian City niadtong Disyembre 12, 2022 nga adunay girekomendang piyansa nga 120,000 pesos sa matag sa laod. Ang akusado anana karon sa kustodiya sa Dumalinaw Municipal Police Station alang sa saktong dokumentasyon o disposisyon. Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay sa Bell FM o Radyo Bagting.
14: Atoy mga kasayuran, gikan sa lungsod sa Dinas, samtang sa katapusong bahin usab sa mga balita, round up paghihapon sa mga balita ha. Din ang report ni Bagting 28, Kimberly Namuag, adunay usa ka pastor na sikop tungkol sa kasong acts of lasciviousness, batok sa minor di edad dito sa South Cotabato. Ang detalye sa report ni ini atong Seran, ika ni Kimberly Namuag.
0: BBC Live Report.
2: Nasikop sa kapulisan ang usa ka 64 anyos nga pastor nga giilang si alias Jojo atol sa pagsilbi sa warrant of arrest alas 12:30 sa kadlawon sa Milabayng adlaw dito sa Santo Niño South Cotabato gumikan sa kasong acts of lasciviousness nga naglambigit sa usa ka minor de edad ubos sa Republic Act 7610. Ang warrant giisyu sa Regional Trial Court Branch 26 sa Surala niadtong Hunyo 29, 2026 ug adunay piyansa nga 108,000 bugti sa iyang temporary yung kagawasan. Human sa pagkasikop, gidala ang suspek sa Lake Cebu Municipal Police Station na diin nagpabilin siya sa kustodiya samtang naghulat sa commitment order sa korte o sa padayon nga pagdungog sa kaso. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Bell FM o Radio Bagting.
14: 106.7 FM. Oras alas 5:43 na mga kabagting o kabalkada. So kining ato ang tulumanon. Gipaluyuhan usab kini sa maayong kabubuton. Abag nining atong tulumanon labi pa ka itong mga mahiligon. Diyan kayo itong mga pe. O di ba ka diligid pwede nga di ka pangapi mga kabagting o kabalkada. Kung nakuyawan ka, naguol ka, kay dili ka pwede makapangapi. Kay lagi acidic ka or diabetic ka. Aniyan na ang kape nga para ni mo ang set panyawan coffee mix. Ang kape nga adunay mga epektibong sagol nga puro gid natural kay kape nga bitter apan makapa better. Matapang na kape nga kaya kang ipaglaban kay produkto kini sa Said Marketing Incorporated kay Basta Said Marketing. Tatak magaling.
0: 106.7 FM.
14: Oras alas 5:44 na.
12: 106.7 Radio.
16: This time check is brought to you by Virginia. Basta hotdog, Virginia.
17: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
18: Kamang tugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos hing na nagani ko na mayuma daw ato. Dito ko sa tambayon. Tapos ay ato, nagtig ako ng hirapal. Kaya nitawag si ating ani na maawa tong Bila-Bila sa radio na nadungog niya. Nagtig ako duha ka tablet. Tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mauna ito. Pagtik na ako ng duha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Bila-Bila Herbal Capsule, nilugwa ang dako ng bato.
19: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako ng bato?
18: Oo.
19: Uh-huh.
18: Nigawas ko siya, dabi ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo?
19: Ah, asin. Okay.
18: Uh-huh.
19: Yeah, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
18: Okay naman ako sa karon. Mga na ganito, nagpiti ako, 2 lines man, pero malabo ang linya.
19: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
18: Oo.
19: Uh-huh. Uh-huh.
18: Kaya ang tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
19: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
18: Jocelyn Manlod, taga-Kambuayon, Jacket.
17: Usa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Og wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos og natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
20: Nagharaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban og nanambok na gani po. Pagsugo na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Ginta na yun akong ibati. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
17: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
19: Nga mabuntis ka.
20: Oo.
19: Oo.
18: Teka, tikos man ako. Maamay ko ano sa doktor.
19: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
18: Jocelyn Manlod, taga-Kambuayon, Jacket.
17: Usa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Fourth week of July is Diabetes Awareness Week. Ang diabetes ay isang seryosong kondisyon na maaaring makaapektos ating puso, mata at iba pang bahagi ng katawan kung hindi maaagapan. Ngunit ito ay maaaring maiwasan at makontrol sa pamamagitan ng tamang pagkain, regular na ehersisyo at healthy lifestyle. Ngayong Diabetes Awareness Week, hinihikayat ng Department of Health ang lahat na maging maalam sa mga sintomas ng diabetes at regular na magpatingin sa doktora para sa maagang pag-detect at tamang pag-aalaga. Tandaan! Ang maagang pag-iwas at disiplina sa kalusugan ay susi sa mas mahabang buhay. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
12: 106.7
14: Padayon sa paghatod sa mga balitang impormasyon dinhi sa katapusang bahin sa ato ang pagpanag-uban sa lanog sa Bagtingan. Gikan kay naka-standby na ang merkado o update gikan sa merkado mga kabagting o kabalkadas ni Bagting 27 Daryl Ayaay. Ano ni mga prutas o available diya sa may bagsakan. O ganin ka itong mga gustog dinaghan. Ay mga pwede pong kinilo. Pwede po dog kining o sa unsa pa mga gusto niyo mauyunan, maganahan, mga kabagting o kabalkadas. Okay, nagan kay mga prutas diri nga na adtuan ni Bagting 27 Daryl Ayaay. Na nag-standby na ang sairan be. Ni mga balitang prutas karong buntaga kay importante po ni sa lawas ni Bagting 27 Daryl Ayaay.
0: BBC Market Report.
14: Maayong buntag ni mo yang.
5: Yes, maayong buntag Bagting 26. Ilabi na sa itong mga suking tig paminaw. Live kita din ni karon sa may bagsakan, particular sa may prutasan nga bahin. Ang mga oras, ito itunol ang kasamtang presyo sa mga prutas, kundi na doon na idagang kapilian. Sa durian, 75 ang kilo, barang 50 ang buok, pinya 50 ang kilo, mangustin 50 ang kilo, 800 ang box, rambutan 5 ang kilo, 700 sab ang box, lansones 35 ang kilo, kapayas 30 ang kilo, saging lakatan 35, saging tundan 20, watermelon 25 at 35 ang kilo. Sa grapes, 250 ang kilo, 1,600 by box Australian. Apple, 15 ang buok, 1,250 by box. Peras, 30 ang buok, 1,000 by box. Orange, 20 ang buok, 750 ang by box. Pungkiat, 1,000 ang by box. Mangga duldol, 20 ang kilo. Mangga karabaw, 60 ang kilo. Mangga Indian, 30. Mangga sibo, 70 ang kilo. Ug ang mangga apple 50 matag kilo. Mao ka to kasamtangang presyo sa prutas dinhi sa bagsakan nga nahimutan sa Santa Lucia Pagadian City. Ako si Bagting 27 Daryl Ligat ayaay sa Teletep o Radyo Bagting.
0: 106.7 Radyo Bagting.
14: Salamat sa 5:51 na mga kabagting og kabalkadas. Mao'y mga presyo sa prutas diha sa may bagsakan section o bagsakan area di address Pagadian City nga may mutang na sa Santa Lucia. O Santa Lucia Pagadian City. Samtang sa pikas bahin sa mga balita usab gikan ni Bagting 29 Cheryl Onyut Lirazan. Atong balikan gumikan kay matod pa sa iyang nakalap ng mga impormasyon, 447 ka mga bag sa dugo na kolekta sa DOH atol sa mobile blood donation sa Zamboanga del Norte kay ang July ba na ang blood donors month. Ako masipyat ba ko Kuis J? O dayon na gastong nga gusto nga mo donar og dugo, hala sige donar na. Okay, kami diri mo donate pun mi kung naay mga kanabitaong kalihukan nga one stop ba kanang blood donation para at least man lang is ma-replenish sa kanunay ang mababahulipan, mabaguhan ng ato ang ining dugo mga kabagting og kabalkadas. Alas 5:52 ang detalye sa report ni Bagting 29 Cheryl Onyut Lirazan.
0: BBC Live Report.
21: Nakakulikta ang Department of Health Zamboanga Peninsula Center for Health Development kung DOH ZPCHD o 447 kabag sa dugo dito sa Zamboanga del Norte atol sa gipaygayong mobile blood donation isip kabahin sa pagsaulog sa National Blood Donors Month ning bulan sa Hulyo. Sa maong ihap 331 ang gikan sa Salud Zamboanga del Norte o 116 ang gikan sa Rizal Zamboanga del Norte. Malambuson nga napaygayon ng kalihukan pinagi sa panag tinabangay sa mga municipal local government units kon LGUs o municipal health offices kon MHOs. Padayon usab nga magpahigayon ang DOH o mobile blood donation drives sa ubang mga probinsya sa Zamboanga Peninsula aron madugangan ang supply sa dugo o makatabang sa pagluwas sa daghang kinabuhi. Bagting 29 Cheryl Onyut Lirazan sa Bell FM o Radio Bagting.
0: 106.7
14: FM. Radio. Ito mga dunay mga ginibitong problema suliran o di ba kaso hisyon na dirita sa mga mag-uuma, mga kabagting o kabalkadas. Pwede mong udangop nga to sa National Irrigation Administration Regional Office 9 sa Zamboanga Peninsula. sila sa Regional Government Center, Balintawak, Pagadian City. Doon ay mga reklamo, bulo, question, aron mamahimong kabahin kini sa kanabitaong pagpanindot pa sa ilang pagpangalagad. Andam kay silang mo cater ni Ana. Pwede ninyo nang ipadangat sa ilang email sa r9@nia.gov.ph o diba ka sa facebook.com/niazambuagapeninsula. You can text or call 0985-824-4566. Ay, sunod lamang sa duwag adlaw. Action na nagdayo na sa NIA. Ando na may mga suggestion o reklamo. Aron nga mas mapanindot pa ang ilang pagservisyo nga to sa katawhan, especially ang mga mag-uuma o diin nagsalig nga to sa irrigation. Diba? O na mga kabagting o kabalkadas. Alas 5.54 na yun man ang NTC, nagpadayon sa paghimpahimang noos katawhan nga mag-amping batog sa mga nagkadaiya ang mga tugod to be true nga offer. O diba ka, nagpakaroon ng taga-bangko o iya sa gobyerno. Yan ito kay mabiktima naman niya. O makuhaan, magpatakara po mong mga click-click sa mga link. Careful kayo niya na kay dasag pagyapon ng mga scammers. Huwag kini nga mapahimang no. Gikan ni siya sa National Telecommunications Commission Region 9. Huwag ingon man ang inyong mga service provider po. Pwede nyo manangpan. Manangit ko doon ang mga reklamo, mga text messages or mga links. Huwag kaya po dihatag inyong mga OTP. Karon nga dili pa din tao mo mabiktima ni mga itawag na tawag scammers na kadaya po ng mga platforms. Alas 5.55 mga kabagting o kabalkadas ang mga balita kadto apan sa dili pa mga kasayuran o sabgikan sa BBC News Center. In matud pa sa COMELEC niha nagprint kanibitang pagpamprinta og balota para sa BARM elections. Gisugda na sa Commission on Elections ang pag-imprinta sa 7.3 milyones nga balota nga pagagamiton para sa parliamentary elections nga ipahigayon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao karong umabot September 14. Sa gipahigayong memorandum of agreement signing sa National Printing Office sa COMELEC din gipahibalo sa mong buhatan pinagi ni Chairman George Erwin Garcia. Gilauman nila ang mahuman ang ballot printing sulod lamang sa duha ka semana. Maniini mo pailalom ang matag balota sa beripikasyon nga mulungtad usab og tulo ka semana. Umong sa pagpailalom sa beripikasyon sa pagsiguro pasado ang mga balota sa quality standards sa COMELEC. Ano usab matud pa nila nga ma-deploy ang mga balota sa og mga voting machines, ballot boxes ug uban pa mga election equipment sa mga lalawigan sa Bangsamoro sa unang semana sa Agosto. Alas 5.56 na mga kabagting o kabalkadas din sa tuang pagbanag-uban sa CBN sa Radyo Bagting o Bell FM paghihapon. Standby! Kaya ito ka ng pag-asairan or basahon na ito na inyong mga greetings. So ito pong ipadangat ang inyohang mga ang paabot nga resulta. And sa resulta mga kabagting o kabalkadas is 3-4. 3-4 ang resulta. 3-4. Okay? Sige, ani na tayo sa itong mga greetings. Karong buntaga is touch the skunya. Maayang buntag ka nimo diha. Og salamat ni Ma'am Juanita Sasel Calderon Tilaon. Maayang buntag ka nimo ma'am. Og Aljo na Mukatkan. Din sa Pagilian City. Og ni Juni Cuba. Diha sa Barangay Don Jose Dina sa Bongga del Sur. Thank you so much. Makanunayon ninyong pagpakiguban. Jojo Ramas Malong. Maayang buntag nimo diha sir sa... Morning usab, bigyan kina mo address sila nog subagtingan sa Radyo Bagting og Bell FM. Ayan, sunod nga mga higayon og panahon ay namo og kalabitong pagdikidiki. Pwede niyong i-download ang Radyo Bagting app para makapaminaw sa mo diha basta namoy data og wifi. Ha? Yeah, sa mga ay Android phone, pwede niyong i-download na sa Play Store Radyo Bagting app. Aron nga diin ninyo mapaminawan kung ano galing di mo makatultod. Pero sa yun naman ninyo matultulan. Okay, duha na lang ka pages ang magigamit ang Radyo Bagting News o gang BBC's Entertainment. Okay? Aron nga dili mo magpabalaw-balaw panangita diha mga kabagting o kabalkadas. Ayan. yan, wala kwi igong oras sa pagpadayon pa dinhi sa tong tulumanon na pabukoy na limtang basahon. Murag kompleto na ning ato ang balasahon dere mga kabagting ng kabalkada. So wala na ay kanang kabalak-an. Kanay ang kabalak-an kung way na kuan sa pay lain dere nga wala pa nabasa. Ah, okay, okay. Sige mga kabagting kabalkada, wala mi igong oras sa pagpadayon pa dinhi sa tong pagpanaguban, pero ang pulong sa Psalms 37 verse 23, the steps of a man are established by the Lord when he delights in his way. Agos bagting 16, Vanessa Cagas tumakbon. Daga salamat og maayong buntag kag-Yernes naman ron. Lunes ta magda dungog na sa mga kabagting og kabalkadas. Og ma si bagting 17 Florence of imong inyong makauban. Maayong buntag. Oras alas 6.
4: 106.7 Radio Bagbaking.
7: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
22: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo, yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
7: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
23: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
24: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
23: The angel of the Lord declared unto Mary,
24: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
23: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
24: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
23: Behold the handmaid of the Lord.
24: Be it done unto me according to your word.
23: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
24: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
23: And the Word was made flesh,
24: and dwelt among us.
23: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
24: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
23: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
24: that we may be made worthy of the promises of Christ.
23: Let us pray.
24: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
23: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
24: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
23: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
24: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
23: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
24: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
23: Saint Cecilia,
24: pray for us.
23: Saint John Baptist de la Salle,
24: pray for us.
23: Leave Jesus in our hearts forever.
24: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
25: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
26: Ano
25: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
26: Oh no!
25: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. John Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.

0: Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras niya sa Radyo Bagting, Uxmel FM, alas 6:05 sa buntag, masalod na ang Bagtingan sa Katawhan.
2: Bagtinganan sa Katawhan. Sa ngalan sa kamaturan, mubarog nga way gikadlukan, muhatod sa mga nagunang hisgutanan nga may kalabutan ang katawhan. Pagabagtingan ang mga mapahimuslanong individual sa katilingban, sumbunganan sa mga linupigan, dalangpanan sa mga katungod nga gihatakan, ug mudaig sa katarong ug kalambuan. Bagtingan!

Hala sa sa isa na itong oras, kabag ni Kabalgada sa may buntag, ganin yung tanan. At law karon nga Biyernes, thanks God, it's a fly day. It's just na gayon sa bulan sa Hulyo, kabag ni Kabalgada, kumusta ang tanan? Mga sa kanunay, mga mag-uuma nga nagsunod. Dari sa programa sa Radyo Bagting, yung baka sa Bell FM, good morning sa inyo ha. Sa tausap nga mga drivers, karong buntaga, mga estudyante, mga trabaho. Mga trabahante sa mga nagkadaiyang mga offices sa government, maing buntag sa tanan. Inaot pa untang sa kanunay, napag-apod ka mo sa kapis kayo sa mga panlawas, kabagtig gabalkadas, ano? Okay nga man usab na yun eh. Inaot pa untang, dili paghapon kita mag-luya-luya, karong adlawa, bisan pamantood nga katapusang adlaw sa simana, no, kaya makapahulay naman po mo ugma tungod lagi kay Sabado naman, di ba? Ang mga empleyado sa Zamboanga, nga taga Zamboanga City, karon na ang mga udto pa lang, awa na, nagsinhenay na uga panguli kabagtig kabalkadas, no? So muna, nga katong nga mga anadres pagadian o dasig lang sa kanunay, hala sige, padayon na sa pagtrabaho, kaya naman mo sa pagadian, sabta lang na yung magkaubat. Nga to, manguli pa sa lagyong dapit, kabagtig kabalkadas kung ugaling, musayog uli na kung tagaan po pagtugot sa inyohang mga kining head of offices, no? Bitaw, kaninyong tanan, alang sa inyo mga mahinungdanong pabagtig, mga katuyuan, kabagtig kabalkadas sa 0938-2077-614. Atong usbo atong text line, pwede mo nga mo text sa, alang sa pagpadangan sa inyohang mga pabagtig, or di ba ka mga mahinungdanong mga katuyuan, there is itong text line 0938-2077-614 kabagting o kabalkadas. Mauna ito ang text line na alang na itong adunay mga gustong ipadangat nga mga pabagting or di ba ka mga mahinungdanong katuyuan. Oh, hala sige, kumusta man? Wala ba'y ulan diya sa inyohang tagsa-tagsa ka mga nahimutangan karon? Oo? Wala ba'y mga sa iyo nga mga pag-ulan?

Kanan karong buntaga, dunay bagong update sa bagyong si Inday. Oo, giingon kabag ti kabalkadas, nausab na ang iyahang direksyon na ini. Kay gilauman nga mugawas matutpakini sa Philippine Area of Responsibility, posible ugma ng adlawa. Mintag hingpit na niya siya mubiya, no? Pero mo lagi po, makabiya man sa nasud ni si bagyong Inday, pero mahitabo kabag ti kabalkadas, dili paghapon kita luwas sa mga pagpagbundak sa ulan, tungod kay doon na may presensya ni Habagat. Kini magod si Habagat, magini ang magpaulan ba, no? Kung galing muhinayak, ginikabag ni Kabalkadas, si Habagat, magdala o pag-ulan, no? Diba ka ha, musanto pangadto sa Bagyo, no? El Nino na biyaron, diba? Pero malagi itong ipagsabot sa kiningafkwan, no? Sa OCD, gani dito po, gipasabot po sa mismo sa DOST Pag-asa. Ang El Nino, nagdalag habagat, ano, dunay habagat, mauna nga magdamakatibok og ulan, okay? Or bagyo. So, adrita, update sa lakat sa panahon, 5.58 din nila gipagawas, kabag tigabalkadas ang update. Ha? Matod pa, gilauman, nga magpadayon ang pagliho ka sa bagyong si Inday, payo nga to sa habagatang kasadpan samtang nagpabilin kini sa kadagatan. Kini pinasikad na sa pinakaulahing kinibitawng monitoring sa Pag-asa kabag tigabalkadas. Gingon pa nini nga ulahing nasiplatan ang sentro sa Bagyo nga nasa 620 kilometros sa sadlakang bahin sa Basco, Batanes. Dagdala kini sa gigusgon sa hangin nga mukabat sa 150 kilometros sa per hour. O ang paghapak ni sa kayutan nga mukabat usab sa 185 km per hour. Naglihok kini sa gikusgon nga 20 kilometros, no? Nagpabilin paghihapon nga gipaila nga ana sa signal number 2 ang mga lugar sa Batanes, sa dlakang bahin sa Babuyan Islands, lakip na ang Didikas Island o Camiguin Island, no? Ang habagatang bahin usab sa may mainland Cagayan, particular na ang Santa Ana. Samtang signal number 1 ang nahibiling bahin sa Babuyan Islands, ingon man mainland Cagayan, Isabela, Apayaw, sa Abra, Nagilangkuban, sa Tinig, Lagayan, Danglas, San Juan, Lagangilang, Likuan Bay, o ang Malikob, ingon man na Dagyuman, Dolores, ug Lapas, no? Ang Kalinga, lakip usab, ang ingon man na ang Mountain Province, o natunin og parasilis, apil sa gipailalom signal number 1. Moni ha? Moni ang latest nga update kabag ti kabalkadas gipagawas 5:58. Oh. Gumikan sa gipakusog nga southwest monsoon or habagat, no? Mamahimong makasinati og kusog ngadto na sa igo lamang. Oh. Nga pagbundak sa ulan ang Occidental Mindoro Antique nga moabot sa 20 ngadto na sa 200 mm. Posible usab no nga makasinati og mga kusog nga pagbundak sa ulan ang Zambales, Bataan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, Oriental Mindoro, Romblon, Palawan, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Zamboanga del Sur, naapil na sa listahan. Zamboanga del Norte ug ang Lanao del Norte ug Lanao del Sur. So gilauman ha nga ang bagyong Inday mugawas sa Philippine Area of Responsibility ug mas buntag or baka hapon og posible kini nga maglandfall sa mainland China pag-abot sa Sabado sa gabi or di ba ka Domingos kadlawon. Kini kong magpadayon na siya nga mubiya, no? Iyahan ang talikdan ang atuang nasud. Kini magung bagyo kay say ganahan pa ba, no? Ganahan magstay o uban pod kini siya pa kini siya ganahan kikapoy na siya. Basta ha nalakip ang Zamboanga del Sur sa listahan nga do na gayoy mga posibilidad nga pagbundak sa ulan dere sa tuang dapit sa Zamboanga del Sur kabagting og kabalkadas. Muna iya tuang bagong update karon sa lakat sa panahon. Anyway, good morning din ni Aljo Namukatkat. Good morning po ni John Ray Huelen. Dasarig lagi pos, may buntag kaninyong tanan.

0: Alas sa 6:14 na itong oras, kabag di gabalgada, sa dali sa tuang tulumanon. Bilas to ang topic ko karong buntaga, mahitungod bitaw na ining gipahigayon or nagpadayon nga road clearing operation sa tuang LGU Pagadian, no? Nagpahigayon na sila o road clearing kabag di gabalgada. Dayon na doon na yung mga negosyante nga gipasidan ana nga kung mahimo, karon palang daan, kaya mangita na og kabalhinan nga pwesto karon nga dili ma embargo no ang ilahang mga paninda sa panahon sa gikatakda ang adlaw kabagtig kabulkadas no og ingon man usab niini no kuno bitong gisgutan nato kagahapon nga kuan katubang ang lugar nga ang agianan kay nahimo nang kuano nahimo na hinoong parkinganan sa mga dagkong sakyanan, gumikan ng pickleball kabag di kabulkadas, o daghan ang na maingon tao ga kuan. Daghan ang niingon nga nagpagawa sila simpatiya ba silang mga opinion, no? Nga unta daw mahatagan lagi og saktong pagtagad sa tuang lokal nga pagamhanan sa pagadian. So manginauta nga makini matagaan gayod, no? Og mga dakong pagtagad kabag tigkibulkadas. Og ingon man usab, ato ning lakbitan, kini bang kwarta, no? Krimen ba ang pagpaputokopi o kwarta? Ato ning lakbitan kay kuan manggod ni. Nagtrending manggod ning hilisgutanan, no? Kini nga maong hilisgutanan kabag tigkibulkadas. Katubang mingingon si Attorney Ligutan, wata masayop. Ito na siya nga, photocopy daw kay kuan. Ang photocopy kay or Xerox kay ma pwede na siya himuon o matawag nga original, di ba? Mo manigod. Hantod ang mga tawo kay literal kayo ang pagsabot, no? Ang nahitabo kabag di kabalkadas kay nagpa-photocopy og kwarta og ningingon bantay bitaw dinhi dawaton ang kwarta akong photocopy ha. Literal kayo nga pagsabot kabag di kabalkadas. Magining Pinoy, no? Muna nga bagsak ta perme kabag di gabalgada sa kining tuang kuan at tuabitaw nga sa comprehension ba, no? Gumikan kay literal naman kayo ang pagsabot god, di ba? So muna, dunay mga pagpaklaro dire kung diin na krimen ba ang pagpaputokopi o kwarta kabag di gabalgada. Na sige, tanahon tani kung unsa gini siya ang lintunganay nining tanan. O ingon man, uban pang hilisgutanan, diri sa tuang at tulumanon ang bagtingan sa katawhan. Alas sa 6:17 na itong oras. Dali pa ito maghisgot sa hilisgutanan karabuntaga at usang pasalamatan. Ang mga niabag sa tuang tulumanon, kabag di kabalgadas, ang GPMT8 International Manpower Services Corporation. Kini nahimutang sa Maypurok Riverside, Hamisala Extension, Santa Lucia, Pagadian. Alang niya itong mga kababayanan nga dunay plano nga mutrabaho sa gawa sa nasod, isip mga domestic helpers sama sa nasod sa United Arab Emirates, sa Qatar, Saudi Arabia, o sa kining Kuwait. Oh. Apply na! Pinagi sa GPA 88 International Manpower Services Corporation. Nakinahanglan sila og mga domestic helpers, mga babae nga nagpanginaron og 24 nga doon na sa 43 anyos. Aduna kay passport or wala, ang importante kay willing kang nga trabaho dito sa gawa sa nasod, pwede ka nga mo-apply. First time ni mo nga mo-abroad or baka kanhi na kang OFW apan gusto ka mo-balik, pwede gapon ka nga mo-apply kabag di kabalkada. Sa bisita lang, ang ilang buhatan nga nahimutang sa Purok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Mas mahimo nga mo text na lang or tawag na lang ka, no? Tawag or text na lang ka sa lang cellphone number nga 09-27-362-1908 or diba ka sa 0962-211-6023 mawag ka na ang numero sa GPA 88 International Manpower Services Corporation. Kung gusto mo nga mo trabaho sa abroad, isip mga domestic helper, nako? Nagatanyag kini libreng kapuy-an samtang ikaw tuwa sa Manila, libreng pagkaon ug libreng pamasa paingon sa Manila, libreng pagkuha og passport ug libreng medical. So sa pay mong gipaabot, Legal kini nga recruitment agency mao na diri na apply sa JPM 88 International Manpower Services Corporation. Alas sa 6:19 na tong oras kabagdig gabalgadas. No, ay good news diay alang sa tuang mga kuan, kawani sa gobyerno, mga empleyado sa gobyerno ba. Gumigan kay aprobado na sa Office of the President ang 2024 performance-based bonus kon PBB alang sa mga kwalipikadong empleyado sa gobyerno. 2024 pa? Ganun karon 2024 pa man eh. Dugayan din nahatag yung PBB, no? At least doon na mo yung napaabot. Sa resolusyon sa Department of Budget and Management kon DBM, nagipagula niya itong bulan sa Hulyo kabagtig gabagadas, ihatag ang bonus sa tanang ahensya sa gobyerno base sa ipakita ng performance sa paghatod og serbisyo. Na, kana lang, no? O, kana kabagtig gabagadas. Gingon kabagtig gabagadas, nga ubos ni ini angay makakuha og dili mo ubos sa 70 points sa upat ka accountability dimensions. Ingon man, performance result, process result, financial result, o citizen o client satisfaction. O ni ang ilahang basihanan aron nga makadawat ka o performance-based bonus kabagtig gabagadas kung PBB. Sana all. Eligible usab sa bonus ang empleyado nga dunay performance rating nga very satisfactory o nga mas misilbi sa dili moubos sa siyam ka bulan sulod sa fiscal year. Oo. Samtang nga dili makadawat og bonus ang government employee nga mapamatud-an nga nakahimog sa laod o dunay kasong administratibo, kriminal o baka kriminal nga dunay penal nga hukom gikan sa tuig 2024. Ingon man ang mga wala makaduso sa ilaha nga 2023 sal-in agay. O kisa may nagpadingol-dingol ng kalakiha. Samtang nagdepende usab sa gikatakdang basihanan o assessment sa DBM ang pagpagawas og pondo alang sa nasangpit nga bonus. O good luck. Nag-ingon, congratulations sa tuang mga employee, no, nga diin makadawat sa performance-based bonus. Kay masaya to, ha. Pero nga ba nini, kiwa na. Wapagani na dawat, gikwa na, gikining, giutang na, di ba? Gilaw na kabagdig kabalkadas, yung pinakapait, kinagdahom ka nga makadawat ka o PBB, apil ka sa makadawat, din naman, wala ka sa listahan. Pastilan giyon. Nag-iingon, usaw na lang, no? So, pabutan na lang yun na inyuhang PBB kanon sa mga madawat, ha? Ayos na yun na-una uglon mga kuan, mga ma'am o mga sir. Kaya basit nun niya bag, awaday mo na apil sa kuan, kining PBB. Kawa mo ka doon sa salin, or di ba kaha, matawag ta o kuan, o, kining bagsak mo. Bagsak ang inyuhang performance. Oh, no? Bagsak ang inyong performance na niya. Haman, nagdahong mo nga makadawat mo. Pastilan! Nag-iingon, sakit yun sa buot. No? Oh. Basta kay mayong balita ni alas ito ang mga empleyado sa gobyerno. Oh. Doon na sila yung kuwan. Performance-based bonus. Oh, lahat pang nga niyabag sa tutulaman nun. Kabagdig kabalgadas, no? At pasalamatan ang Camp Health Multi-Specialty nga nahimutang CNS o Bayubay Building Lumbia Pagadian. Ang Camp Health, doon ay mga espesyalistang doktor. Pinangunahan ni Dr. Sherlo Bayubay. Usa ka obstetrician, gynecologist, nga doon ay sub-specialty sa maternal fetal medicine, high-risk pregnancy and women's ultrasound. Layon pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health, mao sila sa Dr. Gino Olabancoro, internal medicine with a specialty in adult pulmonology. Sa Dr. Wibina Bancoro, pediatrician with a specialty in pulmonology. Sa Dr. V. Antolido, general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine. Sa Dr. Heidi Abalye, general dentistry. Alas dugang kasayuran, pwede mong mutawag or mutext sa cellphone number nga 0935-596-6752. 0935-596-6752. Mao ka na ang Camp Health Multi-Specialty Kabagting o Kabalkadas. Alas sa 6:24 na itong oras. Usa ni siya, freedom of expression, dili matutpapaigo nga depensa sa matutpay death threat ni VP Sara sa first couple. Ah, katuning kuan. Oh, mo ni giingon ba nga gumikan sa freedom of expression? Oh, dunay kagawasan. Kidahanan na kita manghulga, nya ba? Na bene balaod nga bawal manghulga, di ba? Pwede ka pa sa kagkaso. Anyway, nagiingon bang ilahapon na itugyan ta lang na sa balaod kabag ti kabalkadas, no? Mahitungod ni ining ilahang mga kwan karon nagpadayon nga impeachment trial ni VP o kay kini siya o kay freedom of expression lagi daw, no? Freedom of expression ra daw to ni kwan ni VP Sara tong yabit taw nga death threat sa kining first family kabag di kabalkadas. Anyway, sige, makuan lagi na. Matagaan rin na o kasulbaran no, sa ongoing impeachment trial. Anyway, kabag di kabalkadas, no? Sa itong pagbalik, ito ang hisgutan kabag di kabalkadas, katuang ikaingon kaganina, nga diin kinibitaw nga dunay kuan ba, ang atuang syudad sa Pagadian, no, may sunod na gyud sa lagda sa DILG, no, lagda sa DILG kabag di kabalkadas nga hawanan na ang mga sidewalk, di ba? Sidewalk is sidewalk, okay? Dili pwedeng displayhan og mga tinda tungod kay nakahatag kini kabag di kabalkadas og kanabang kalangan sa mga motorista or mga mobiyahe, kaya nabito ang nagbaktas, no? Sidewalk nga ni. sidewalk nga ni. Masuko pag yun, di ba? Taas na nga panahon, kabag di kabalkadas, nga gitugutan ang pipila ka mga negosyante dire syudad sa Pagadian, nga ang sidewalk gigamit isip ilahang displihanan sa ilahang mga baligya. Okay? So ito nang hisgutan ni nagbalik na to, kay dunay mga pipila nga wakasabot ning balaod sa DILG kabag di kabalkadas, mahitungod ni ining palisiya sa DILG nga bawal gamiton ang sidewalk isip mga displihanan o mga baligya. Dere sa Pagadian City, lagpad o mga sidewalk. Pero subong palandungon, kay maglisod o gagi ang mga tao, gumikan kay dunay mga nagbandara diha dapita ng mga baligya. Mga prutas, di ba? Utanon, doon na pa'y uban ang karsada, gihimong tindahanan o baligya kinigihimong karinderya. Doon na pa'y uban kay ang karsada, gihimo nga displihanan og manok. O, nagkalain-lain nga negosyo kabag di kabalkadas naa sa kadalanan, no? Unya kay sa memorandum sa DILG kabag di kabalkadas, bawal o gidili, hugot nga gidili ang paggamit, no? O sa pampublikong dalan isip mga tindahanan or tindahan. So ito na ipasabot karon kabag di kabalkadas, ang wakasabot na na magbagot-bot gayod. Ang pasangin landayon ang mayor, di ba? Kay ngano nga panglutuson matud pa ang mga negosyante nga lagi naningkamot man unta kay aron nga maka-income. Hay nako. Pinoy na lang yon. Ato nang sisgutan na nagbalik, desto tulumanon ang bagtingan sa katawhan alas 6:27 sa buntag.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katawhan.
2: This time check is brought to you by Big Shot Hot Dog. Kagat pa lang, panalo na.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
4: Pangatlong pakinig ko sa inyo, wala ko sumubo. Wala namang masama sa ako po sa bukan. Wala namang po akong sumubo ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama sa ako. Sumubukan mo nga mahumanap dyan sa ako ng rice coupe. Eh. Dahil napapakinggan po parayo ko ako, maganda. Maraming nagpapatunay na kakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karton. Ako sumubukan ko lang. Hindi man maubos ko. Yun. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Alay, gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Ako maganda nga ata ako. Maganda nga.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Virginia.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
3: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
4: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan.
5: Mm-hmm.
4: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na.

0: Hindi ako nagpapalipit eh. Tapos, yun po kung nag-coffee ng rice coffee.
1: Thank you very
0: every
1: much.
0: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
1: Tama, ganyan. Tama.
0: Well, marami pong salamat. At nung 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Papaminog sa kamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Nerve Flex Capsule. Nerve Flex Capsule, atong gamiton. Nerves nga ligon, hapsay nga kinabuhi. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
4: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakis sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
5: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
4: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
6: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya na sila'y deliver services and Waka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware purok upo uno balintawa ka Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware, let's build together.
7: Ang buwan ng Hulyo ay National Deworming Month. Hinihikayat ng Department of Health ang lahat ng magulang na ipapurga ang kanilang mga anak na may edad 1 hanggang 12 taong gulang. Ang regular na pagpapapurga ay nakakatulong upang maiwasan ang bulate, mapanatiling malusog ang katawan at matiyak na wasto ang paglaki ng mga bata. Ang deworming medicine ay ligtas, epektibo at libreng makukuha sa mga paaralan at health center sa inyong lugar. Makiisa sa National Deworming Month, sama-sama para sa batang malusog, malakas at walang bulate dahil sa bagong Pilipinas, bawat bata mahalaga.

0: kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgat. PBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa sibihan sa Radyo Bagting ug Bell FM, mala 7:06 sa buntag.
2: Sige, Bagting! Balita! Balita!

0: Balita. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, rehiyonal, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa nasayod kaba corner. Balitang sports ug balitang showbiz. Ug ania ang inyong tigbalita.
1: Pagdating og kabalkada, kumusta og maayong buntag ganinyong tanan? Adlaw kita karon nga Biyernes Pizza Jazz sa bulan sa Hulyo tuig 2026. Welcome sa BBC Bagding Balita alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibihan ni Lawns Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM ug sa DXBZ Radio Bagding 756. Makita sab kita karon sa mga Facebook pages sa BBC's Entertainment ug sa Radio Bagding News. Lakip na usab nga ma-monitor kita sa Radio Bagding mobile application.
2: BBC BBC Bagding Balita.
0: BBC Headlines.
1: Sa uluhan sa balitang lokal, kalainan sa storm surge o tsunami ang ayang masabdan sa publiko.
3: DTI nanawagan sa mga exhibitors alang sa 2026 Business Week Trade Fair o Exhibit.
1: Niya Zamboanga del Sur nagpahigayon og exit conference sa mga intervention sa irrigasyon gitakda.
3: Sa uluhan sa balitang regional, 30 ka suspect na sikop, 5.54 million pesos ng illegal mining equipment o gold ore na sakmit sa Davao de Oro.
1: Tulo ka gigododahang miyembro sa Lawless Armed Group patay sa engkwentro sa North Cotabato.
3: Sa uluhan sa balitang nasyonal, hukom sa impeachment trial, ebidensya ang basihan, dili aron luwa kon luwason ang bisan kinsa sigon sa Malacañang.
1: 500 ka mga doktor gipadala sa mga hilit nga lugar sa nasud karong tuiga sigon sa Malacañang.
3: Sa uluhan sa balitang international, US President Trump gitapos na ang kasabutan nila sa Iran.
1: Gobyerno sa Japan gipaabante ang pagtuon o paggamit sa national language sa mga langyaw na gusto mahimong permanent resident.
3: Sa uluhan sa balitang negosyo, pagkunod sa bayronon sa interbank transfer suportado sa BSP.
1: Sa uluhan sa balitang sports, Djokovic nasulod sa semi, sumamidaog sa pinakataas nga Wimbledon quarterfinal.
3: Sa uluhan sa kaimsog sa panlawas, sobrang screen time o kulang sa katulog, makapataas sa resgo sa obesity o high blood sa mga batanon.
1: Samtang sa nasayod ka ba corner, di 300 ka mga veteranong quality inspectors gi-hire pagbalik sa Ford Company o manapakyas ang ilang AI driven

0: Kasi tinday sa isna.
1: Ang PGC o Pagadian Junior College Incorporated nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PGC ay nahimutang sa Corner Enerio og 17 Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PGC maong bugtong nga pribadong tulunghaan sa entero Region 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubos sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa entero Pagadian nga na-appeal og naguna sa strengthened Senior High School Curriculum. Ang PGC aduna kini Wella System og Hinyo e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilaha nga 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alang sa junior og senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer or football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholar sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Libarnes, Gerald Obedincio og si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities og gymnastic winners. Be one of them. Avail now sa ESC scholarship sa grade 7, first come first serve basis. Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name.
2: Og karon sa detalye sa atong mga balita, mga kabagting og kabalkada.
3: BBC Balitang Lokal.
2: Gipasabot pag-ayo ni DOST Vox Charmaine Villamil ang kalainan sa storm surge ug tsunami atol sa Gipaygayong Media Forum may tungod sa geological hazard. Matod pa ni Villamil, ang ayang masabtan sa mga katawhan nga matibuok ang storm surge. Sa higayon nga dunay masinati ang kusog nga pagbagyo ug hangin o habagat hinungdan nga mudako ang tubig sa dagat ug mula pa sa normal nga baybayon. Samtang ang tsunami mamahimong masinatian sa publiko kung adunay kusog nga linog ilalom sa dagat sama sa Solo Trench. Gidugang panini nga mas paspas o mas taas ang tsunami kung itandi sa storm surge o makasulod layo sa kabaybayunan. Matod sa DOST Vox, ang Solo Trench adol sa Zamboanga Peninsula makahatag og tsunami kung mulinog og 7.2 pataas. Samtang ang mga ubos nga lugar sama sa Ipil, Alicia, Pagadian ug Zamboanga City delikado sa storm surge kung adunay signal number 3 pataas nga bagyo. Layo nini gitambagan ang publiko nga kung adunay storm surge warning, muhiklin gilayon nga to sa mas luwas nga lugar ug dili na kinahanglan pang paabuton nga mutaas ang tubig sa dagat. Samtang sa higayon nga makasinati ug kusog kaayo nga linog ug kalit nga muhubas ang tubig sa dagat, timailhan matud pa kini sa tsunami. Nungdan nga angayang mo palayo sa lugar ang mga residente. Sa katapusan gipasabot ni Villamil na ang kanunay nga pagpangandam makahatag kaluwasan batok sa umaabot nga mga katalagman.
4: Sa laing detalye, giauhag sa DTI ang mga MSME sa Zamboanga del Sur sa pag-apil sa 2026 Business Week Trade Fair and Exhibit ngay paigayon karong Hulyo 28 hangtod Agosto 1, 2026 sa C3 Mall, Pagadian City. Abli kini alang sa mga negosyo sa pagkaon, handicrafts, fashion, home decor, agribusiness, wellness o uban pang lokal nga produkto aron mapalapdan ang merkado, madungagan ang halin o mapaila ang ilang mga produkto. Kinahanglan adunay DTI, SEC o CDA registration, updated 2026 business permit, BIR 2303 o official receipt o alang sa mga food cosmetics products. Kinahanglan adunay FDA license to operate og certificate of product registration of pending application. Limitado lamang ang mga booth slots. Busa, giauhag ang sayong pagrehistro pinagi sa QR code nga nakalatid sa ilang Facebook page o sa tinurl.com/2026bizweek. Alas sa dugang impormasyon, mahimong mo tawag sa 0945-330-6847.
2: Ang detalye sa balitang lokal, nagpahigayon ng National Irrigation Administration sa Zamboanga del Sur Irrigation Management Office og Operations Exit Conference niyatong Miyerkules Hulyo 8 aron isgutan ang itakda ng mga prioridad nga intervention sa irrigasyon alang sa nagkalanlaing Irrigators Association sa lalawigan. Gisundan kini sa field validation sa mga umahan aron masuta ang kahimtang og panginahanglan sa mga service areas. Tumong sa komperensya ang

0: karon ang limit nako. Antong karon ayo nako unikan sa kogo no panyawan. Tableto si modlan amo isay sinta nakapin sabay na bisita.
1: Si Delphine Hitizo nakaangkon og pagpanakis sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak diri sa may pilapin ako nya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
3: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
4: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
5: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
4: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa pagiliran ko.
5: Opo, tapos?
4: Parang yung UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
5: Wow!
4: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Are you planning to build your dream home?
7: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plasticwares, appliances, uguban pa. Adao sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Og ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abligi ka alas 8 sa buntag nga do alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
8: MC1 Hardware.
9: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig galipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis Bila-Bila Herbal Capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
10: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, unsa lang diyan, naghakay og bati. Taas akong uric, taas pod akong kriya, og ako ang takoy gipang bati, tanan, naghanjod akong ulo, magsiko kalipong. Pero kaniya akong amiga, magsiyon, ayun na pag-inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka, sisig yun, gisiwayan na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, og nanambok na gani po, karon naghay natin nga, anong nanambok na daw, kulabon, magsira kong lumbog sa malay. Pero pag sugo na akong inom sa paragis, makapi man na siyang magkapsul, kaloy sa Ginoo, ginta na yun akong ibati, nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
9: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kugon, ragyod. Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
1: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
11: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems ni sandig sa Zed Kogon Herbal Capsule ug Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
0: Kidney yung ayaw akong kilid niya nakahilig yung kogon. Mautong nakadungkong kuhan sa radyo ng kogon o panyawan. Nipalit na yung kawan. Kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman ko yung mati. Nakahantog karo lang. Hindi na ko. Antog karo lang. Ayaw na ko. Humunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan. Amon isay sinta na kapin. Sabay na bista.
12: Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon.
1: Asenso Pagadian, Mayor Sammy Co.
13: Mga higala, kumustag mayong adlaw kaninyong tanan. Kini si Red Rio ang makig-uban kaninyo dinhi sa Ang Kaakuhan. Ang Kaakuhan inyong mabati gikan dinhi sa Little Hong Kong of the South, ang regional center sa Western Mindanao. One of the most progressive cities in Mindanao, tungod sa administrasyon ni Mayor Sammy Co ang Pagadian City. Pinaagi sa kusgan nga mga FM o AM radio stations dinhi sa siyudad sa Pagadian o sa lalawigan sa Zamboanga del Sur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mapia mapita sa kanulangon no pagalik ko ang mga Muslim. Gimpi adlaw nan patad mga subanin maayong adlaw kaninyo hurot. Alang sa mga taga Pagadian City, mga taga tibuok lalawigan sa Zamboanga del Sur ug sa kanait nga mga dapit nga maabot sa pagsibya ug sa tibuok kalibutan nga nagview sa mga Facebook pages nga live ang Kaakuhan, syempre pa ang wa nay laing pinakasikat nga intro sa tibuok kalibutan. Kini na o wala na'y makabangbang pa. Wala na'y makatumpag ni ining maong intro. Ang pinakagwapo kong kauban sa tibuok kalibutan.
14: Grabe na gyud.
13: Ambungan sa tanan. Inilog grabe sa tanan. Grabe na gyud ni. Gipaabot sa tanan. Dods Marson, Dods Abanti,
14: yes,
13: Dods.
14: Mga higala, ang atong intro, muna ginatong tagline niya sa itong programa, ang Kaakuhan. Pinagi ni Mayor Sammy Co nga asinso Pagadian para ang tanag mga katawahan ning Dagbayan. Adunay kalabutan sa mga proyekto o programa nga pangkalambuan nga gipatuman din sa siyudad sa Pagadian alang sa tanang kasayuran sa tanang katawahan. And of course, sa tanang mga sambusuryan, katawahan din sa Tibok Probinsya, sa 1st District o Sikan District. Kumusta og may adlaw kaninyong tanan? Ang pagtimbaya gikan ni Mayor Sammy Co nga magdala sa Asenso sa Zamboanga del Sur.
13: Yes, syempre naman dinhi sa atong tulumanon inyong masayran ang tanan nga mga proyekto ga programa o ga serbisyong sosyal dinhi sa Dakbayan sa Pagadian sa administrasyon ni Mayor Sammy Co. Dods, baguhay pa lang dods og sige hangtod karon ang atoang CDRRMO sa pagpanguna ni Engineer Vince Kipot. Ang kanunay ni silang nagpahigayon og pahimangno meetings and seminars nag-spearhead sa mga community-based earthquake and safe evacuation planning seminars og dili nang salinog kundili sa pagkakaron nga na po yung mga bagyo o uban pang mga katalagman dilibot ipasabot nga gipangandaman o gipaabot kundili tungod manggod basta kalamidad bisan unsang klase ang kinahanglan nga naagid tayo mga kahibaw bisan gamay lang.
14: Yes, bauda mga igala no ang pagpaygayon balik-balik o seminar orientation kung sa ang himuon diha sa kanabarangay kung ugaling adunay mahitabo nga dili maayong lakad sa panahon resulta sa natural disaster sama sa baha, landslide o guban pang mga kalamidad kana gibansay ang atoang mga personay sa barangay mga tanod o guban pang mga force multiplier rin ha para adunay first aid nga pagkahimuon o gilabi na ni ana dili angay nga maratol hitlan gidayon ang inyong kagalingon o backquit sama sa kanang mangita o safety nga area tungod kay karon kasigi og ulan Mingoso na po ning mga landslide, labi na kana nagpuyo sa Daplin sa Pangpang. Kanang balay nga ang loyo ni Ana, dunay dako nga pun, buntod, dunya kaning kahoy. Hilagbit nga matumbahan, mauna nga magbinantayon gyud, labi na kanang namuyo diha sa tuang bukid. Og bakwet gilayon kung adunay matikdan nga magdili maayo. Unya yes. Kaning baha nga wa nagasubay sa pa, gasubay na sa yuta, matingala mo nga di man ibahaw nun rin. Karoon, nag-agi naman ang tubig. Mauna nga magbantay mo 24/7. Pinagyaw sa napagpahimang no. Sa itong City Disaster Risk Reduction and Management Council nga pinanguluhan ni Engineer Vince Kipot at ang head na to. Uguban usab in partnership sa Department of Office of the Civil Defense. And of course, pagpahimang no pag-usab ni Pagadian City Mayor Samico sa tarang mga katawhan ng dakbayan sa Pagadian.
13: Yeah, dili lamang sa ato ang mga kabarangayan nga or kaning mga coastal areas so, kay ang ato ang nasa coastal areas sa giimuan pud na og pagpangandam pinaagi sa mga seminars, meetings sa ato ang pagpangulo sa CDRRMO ang sa atong mga kabukiran ang kasagaran po dito dods ang kanang mga pagdahili sa yuta ba or soil landslide. Erosion landslide ang may tabo ang kanang pagtumba sa mga kahoy mao po na kanang delikado diya sa ato ang kabukiran maong lahi-lahi og preparedness ang ato ang pagpahimangno sa ato ang katauhan sa mga kabukiran kabungturan o lagbas na nga ni sa ato ang mga kabaybayunan.
14: Yes, mao na mga igala o sumpay usab sa mong hisgutanan nagpalampuson nga gipahigayon nato ni Kalabay nga adlaw ang third quarter 2026 sa joint meeting of the Peace and Order Council City Anti-Drug Abuse Council o Local Disaster Risk Reductions and Management Council o ang kanang KADAC Peace and Order Council nga gipanguluhan ni Mayor Samico nga mao'y nahimong presiding officer tungod kay ang chairman sa City Anti-Drug Abuse Council og Local Disaster Risk Reduction Management Office og City Anti-Drug Abuse Council og kaning sa disaster preparedness usana sa nahisgutan usab kauban sa mga men in uniform mga national government offices sama sa DILG, Philippine National Police, Bureau of Fire, Philippine Army, og Philippine Coast Guard, Air Force, Navy, og ingon man usab Maritime Police, og uban pa nga mga tanan nga mga men in uniform nga may kalabutan sa pagresponde, pagrescue, tanan mga force multiplier sa pagtabang nga magtinabangay gilayon. Ang balik-balik nga awhag ni Mayor Samico ilabi na kaning nagkatap na pud nga mga illegal nga mga kontrabando kaning mga illegal nga sigarilyo illegal nga mga produkto nga musulod dinis dakbayan sa Pagadian og sa probinsya sa Sambuanga del Sur balik-balik nga pahimangno ni Mayor Samico nga kinahanglan pahugtan ang pagbantay at pagkumpanya ni ini tanang mga men uniform itaho gidayon sa sakto sa mga otoridad para madakpan kung adunay mga illegal kaning kadudahan, katahapan ng mga kontrabando, ilabi na ng shabo dilang kay shabo, tanang mga illegal nga binuhatan, i-report gidayon sa tuang mga kapulisan nga maoy usa sa budakop ni Ana, kosa drugs PDEA, apil na usap ang NBI sa mga illegal nga binuhatan tanang illegal, na itaho gilayon tungod kay mauna ang balik-balik awhag ni Mayor Samico nga i-report kung unsay mga ikadudahan o nga illegal musulod rin sa Sambuanga del Sur tungod kay dili siya gusto nga magmugara ang mga tawhana diri katap na diri sa tuang syudad sa Pagadian o ilan usab ni Ana adunay executive order nga gipagawa si Mayor Samico executive order number 11 series of 2026 an executive order creating the task force anti-smuggling activities in Pagadian City defining its compositions functions for other purposes. So, maone, no, gibugna na og task force kay kalarma man gud manghigala ang sunod-sunod nga pagkasakote katong mga ksyabo dito ni Kalabay nga bulan sa nadakpan sa to ang HPG sa Highway Patrol Group nga pinanguluhan ni Police Major Jason Gomera niya kaning shabu mga kinarton ng mga illegal nga sigarilyo diha sa White Beach nga gipaagi og dagat kay mas maayo dan dagat kay walay checkpoint unya kay subsub man ang pagpatrolya sa tuang kasundalohan pinaagi sa 53rd IB in coordination sa Philippine Coast Guard og Philippine Maritime Police og Philippine Navy og kaning mga bantay mga tanod o mga kasundaluhan
13: bantay dagat
14: o nadakpan gilayo no ang mga kinarton nga pertigib pagadaghana unya natong sunod adlaw na usab nadakpan usab din nga mga illegal nga produkto sama aning magic sarap bitsin sa pay mga illegal nga gipalusot din sa sudad sa pagadian mo na gikalarma mo na nga naghimo gidayon o executive order ang mayor nga pahugtan ang pagbantay nga kaning pagsulod sa mga illegal nga kontrabando dinhi sa dakbayan sa Pagadian.
13: Yes, mao nay sunod-sunod nga pagpaningkamot sa atong syudad sa Pagadian aron masanta kini nagkadaiya nga mga illegal gikan sa pagpahigayon kanunay sa mga meetings and seminars pinaagi sa Peace and Order Council hangtod sa pag-create sa Executive Order Executive Order Number 11 Series of 2026 for creating task force para sa anti-smuggling dinhi sa dakbayan sa Pagadian aron gyud mas mapaligun pa ang pagukod sa mga bisan unsa nga mga kontrabando no aron na hapsay ang mga katauhan ato sa dakbayan sa Pagadian patas ang pagnegosyo tungod kay mayon manggod tag smuggled goods kana manggod tungod sa pagkawalay tax maong yes. Ang ato ang mga nang negosyo nga patas sa kuha sila o gastol or kudayon mag-tax magbayad og tax sa syudad niya naalay mo kalit og sulod nga mga smuggles nga mga baligya so malugi kayo
14: yes.
13: Ang ato ang mga negosyante kay mas barato mangyudtong smuggle goods
14: ilalom sa maong resolution executive order number 11 ni Mayor Samico. Letter A, conduct regular monitoring and surveillance of possible smuggling activities within the city. Coordinate and collaborate with the national government agencies and law enforcement units in anti-smuggling operation. Strengthen intelligence gathering and information sharing mechanism among member agencies. Recommend policies, strategies, and intervention to curb smuggling activities. Submitting regular reports and updates to the Office of the City Mayor and perform such other related functions as may be necessary to effectively carry out the its mandate. So mauna no gipangusgan gid sa tong mayor kay dili pa na pwede nga magmugara na mga smuggler dili labi na ng mga sigarilyo malupig manggod ang atong legal nga namiligya og kanang mga sigarilyo kay kabayad sa sin tax bill usa pa ng tax tam tax diha mga bill hantud maabot og tam tax sa ilang gibaryan unya malupigon running mo kaning mga kontrabando nga mga sigarilyo maagi lang ang dagat ligya didto sa merkado malupig gid sila
13: nga nagbayad og
14: tax kaysa wala gyud nagbayad og tax ngay pahagi lang anang mga sakaya nagtipon hatod nangalunod datong sakal ng kargaan sigarilyo tungod sa kadagan hinong dan nga dakpan hinoon
13: yes so kuan man ta na mosabot man ta sa ato ang mga negosyante nga ilang nang ipalusot gyud tungod kay mas barato ra pod sa ato ang mga consumers pagpamalit pero unfair manggod sa mga negosyante plaster dinhi sa ato ang syudad og bisan asang dapit nga nagbudlay pod pag hatag og tax sa ato ang gobyerno
14: yes.
13: Dinhi sa syudad sa Pagadian kay kuan man kanang budlay biya pod
14: di lalim
13: ang magnegosyo unya kanang malupigan ra ka sa
14: walay smuggle
13: wa nagtax
14: why saktong papel
13: then happy viewing happy listening sa tanan salamat sa pag-view kagawad Dakol diha sa
14: Lapidian. Oy, ang anak ni former Kapitan Dakol, happy watching nimo.
13: Nato, no. Yes. Salamat kayo kagawad sa imong pagsunod sa tong tulumanon.
14: Mga katawan sa Barangay Lapidian, happy watching og happy listening kanyong tanan sa programang Ang Kakuhan.
13: Namo ni Ate Rodrigo. Kuan gud si warawara gud si Ili. Kay taga Lapidian pero na si Ili di no. Kani si Ili amo ang katbang diri ulitaw. Ulitawang dako, buotan. O, dayon, magninang na po na siya nako sa sunod. Kay si Glenn, nagninang man to. Si Dodz, wala pa kaninang nako. Wala pa ka magninang nako, Dodz. Kanus aman eh.
14: Ninang.
13: Si Patrick, kanus aman ka magpaninang? Ano yan, mag-graduate sa muna.
14: Layo kayo, Rokita.
13: Rokita? Ninang, ninang son. Ha, unsa?
14: Alright. Anyway. Yeah, sa atong dugang isgutanan mga higala, atong nang ipaklaro ba sa mga listeners na to sa kahanginan, atong ipasabot. Tungod kay ilan na pong gibirahan kaning tourism infrastructure ni Mayor Samico nga kuno, walay ordinance, walay resolution. Gihagi muna sayop. Ay mo pataka og yama-yama ba? Kaya kanang ipatuman ng mga proyekto ni Mayor Samico with or without a resolution sa sangguni ang panglungsod kay lahi man ang executive o kaning legislative, pwede makapatuman si Mayor Samico og project. Pero ano na ipipila nga nginhanglan og resolusyon. Dili man tanan nga kadalihog lang mag-agad ta sa resolusyon. No, dili ingon ana. Kaya ang trabaho manggod sa local chief executive, magpatuman og mga proyekto nga ikaayo sa tanang mga katawhan, kaning kadalanan sa kada barangay. Ya, inyo pang giingon nga si Mirko, dili ganahan og kadalanan. Kaayo ra ang kadalanan nga girequest sa mga katawhan. Kana pagpatawag ni Mayor Samico nga sa mga barangay officials, oh mga kapitan, unsa may top 3 priority project ninyo? Oh, mao ni mao na kanidalan mayor. Oh, giaksyonan gilayon kadalanan tungod kay importante na. Tourism infrastructure project usa na sa gihimo ni Mayor Samico kay mao usab na ang trabaho sa mayor nga makapadani ba og mga bisita dinis dakbayan sa pagadian na hinungdan mulambo atong ekonomiya daghang tag bisita og makabubo sila og kwarta dinhi. Unya kana mga infrastructure project unya gispecify man gud nila kaning takot lalas scuba diving. Sa inyong kasayuran nasayod mo pero wa moy kasayuran nagpadungol-dungol lang mo diha ang putaka gyama-yama kanang takot lalas dugay na sa kaniadto pa na nga panahon wala lang kay na develop. Pagbalik ni Mayor, iyahan ang gidevelop, gibutangan o infrastructure diha para sa mga turismo nga munganha diha o kinsay gusto nga mag-dive. Sir Paul, mag-dive lang. O niya, pagtunga, asa man tamo patong ani, asa man tamo lingkod ani. Mauna nga, adunay project din ha sa takot lalas, tunga diha sa White Beach, anang tunga nga magsakayan, yugga, kaya nindot mo na for scuba diving, gibutangan o infrastructure na ni Mayor, gibadjeta na siya. O aprobado na sa sangguni ang panglungsod pinaagi sa supplemental budget. Kasabot mo? Ayaw pa taga gimayama ba? Maingon dayon nga, where's solution? O, kanibay gipangayo sa mga katawan. With or without gipangayo sa katawan, ang mayor pwede mo patuman og proyekto. Pinaagi kaning mga tourism infrastructure project. Kamaon ay importante sa usa ka syudad sa probinsya nga dugo konta sa mga turismo. Masay naas ang Bangka del Sur, walay naas ang Bangka del Sur. Kay top 7 poorest province, pobre kay sa tanan. Masay naas sa Pagadian, awlaag mo, daghag mga tourism infrastructure project. So, ingon ana ba? Ha? Wala akong pag-iingon nga, oh, mayor, dili ka pwede maghimo og tourism infrastructure project. Dili mo makabot sa gusto sa local chief executive. Kasabot mo, dili mo magtarong gun mo diha og kuan kanang magtuon ba? Dili magpataka og yaw-yaw.
13: Oh. Kasabot man pero di lang gid ganahan na sila mo sabot.
14: Kasabot na
13: sila pero di ganahan mo sabot na mao lagi na manguanda ka nang nagmata ka naghigda lang then pukaon ka lisod kay pukaon ang nagmata na nahigmata ka nang daan kana bitaw nga nagpakabuta ka pero dili kabuta. Well,
14: miingon pa sila tired nga sunon ko na ang hulagway sa probinsya. No, sunon ang hulagway sa probinsya. Top 7 poorest province, top 2 poorest province sa Region 9. Wala kapasal sa wak pasar sa SGLJ, taas og poverty incidence, ug unsa pa daghan kayo bagsak unya mao daw sunon ang hulagway sa probinsya.
13: Ayaw
14: wa mo maula o richest component city daghang nahimo nga sunon ang poorest province. Dako kayo ng kuan, dako kayong katawa sa katawhan.
13: Yes. Ano klaro ang istorya nga isunon sa probinsya sa Sambuanga.
14: Walang wala gyud dapat ang Sambuanga del Sur maayo mo suon.
13: Yes.
14: Kasudad sa pagadian ko giunsa ang dakbayan sa pagadian o giunsa paggasto ang kwarta panudlanan sa syudad nagikan sa buhay sa mga katawhan.
13: Okay, so ang probinsya sa Sambuanga del Sur wala giangay sunon. Asa may masuon mo na kanang mega gym diha nga gagaway-gaway pa gihapon murag wheelchair ninyo gagaway-gaway
14: to over 10.
13: Bagsak man ang sa mga sunon mega gym mao na sunon diha. Asa pa mang infrastructure projects ang sunon. Og moingon tag kadalanan kanang kadalanan ninyo nga paingon sa inyohang kuan kanang beach resort
14: road to my farm
13: oh dito sa inyohang farm pribado nga minahan, pribado umabot lang ninyo. Mga tagalaing probinsya, mauntay mo suon pod sa probinsya sa Zamboanga del Sur. Dili kay ang Pagadian City mo suon sa Zamboanga del Sur. Nganong pasunoon man ninyo ang Pagadian City sa Zamboanga del Sur? Pagadian is a city and Zamboanga del Sur is a province. So ang angay sunoon sa kanang Pagadian City, Davao, Cebu. Ingon na ba Manila? Ang angay unta pod nga sunoon sa wala lagi angay sunon up from Zamboanga del Sur to another province. So ang angay sunon sa probinsya sa Zamboanga del Sur kadtong mga probinsya nga hilabihan na kanindot o nindot kaayo progresibo kaayo maoswagon kaayo no. Like mayon tag like Cebu province kay nindot naging kaanang Cebu province.
14: Lahi man ang competition.
13: Davao kuan kanang sa probinsya sa Davao. Lahi man og kategori ang samang probinsya og city. Nganong moingon man mo doy?
15: Hoy,
13: mga tigpagmaba diha. Nganong moingon man mo nga sunon ipasuon sa Pagadian City sa administrasyon ni Mayor Samico ang Zamboanga del Sur. Dili na siya pwede doy. Kay probinsya lagi ang Zamboanga del Sur.
14: Dili sila pwede, bay.
13: Ang Pagadian City is city. Ang kategori.
14: Magsige, panghilabot sa recent infrastructure project. Kada kong garbo ni Ana, nga natay Puliagan Beach Resort, daw yung garbo nga natay water park, natay scuba diving, white beach nga gidevelop ni Mayor Samico. Dako kay nang garbo, kay mailhanta sa mga sa lagyo nga lugar ilabi na sa Manila ang Pagadian City na ilhan na sa Manila tungod na sa paningkamot ni Mayor Samico. Hanang dapit ang Pagadian City part of Zamboanga del Sur, ang naibawan Zamboanga City ra gid mailhan ang Pagadian.
13: Yes.
14: Pinaagi sa paningkamot ni Mayor Samico natay mga tourism infrastructure project unya usab-usab sa naklalis ug taman ang atong water park nga tubig parat ang
13: uban mga water park is tap na swimming pool.
14: Di na swimming pool dam gobernadora water park na siya.
13: So ingon na siya kay moadto mangutan like moadto tag Davao, moadto tag Jinsan, Kinapawan. Asa ka moadto sa Zamboanga? Asang Zamboanga? Paingon sa Zamboanga City, wala kay miog adtog Zamboanga del Sur. Na hinoy miog adto kog Pagadian City. So ingon na ang asa ato ang mga kabaranggayan pod kanang moingon mo walay kadalanan si Mayor Samico naman sa mga sa 54 ka mga barangays din sa syudad sa Pagadian gikalibgas na ni Dodds nga pangayuan na Mayor Samico og 3 top priority projects. Dili manggod kay si Mayor Sami ang gusto mo atag og proyekto nga wala gikinahanglan sa barangay. So ang barangay gyud mismo ang mungaw-ngaw kung unsa gikinahanglan nila. Unya within that tulo ka mga nagunang unsa ginang naas babaw dong. Dili na makuan sa atong on the air dong. Dili oy L, dili na makuan ang purot-purot sa ato ang on air kay murag nagkadugay man nagkakusog palihog daw na kuan na sa dito sa taas kay di magsilbi. Napalihog lang ha, gamay lang minutos.
14: Yes.
13: Anyway, ingon ana na siya kanang ang top priority projects ang kasagaran gipangayo sa mga barangays mao ang tubig kadalanan, mao na siya dayon kanang livelihood. So ang ato ang kadalanan sa mga kabaranggayan alang-alang magmulagbas dias dao kanang sa mabot niya anang Zamboanga del Sur Medical Center to Purok to Purok nagkunik from Purok to Purok sa usa ka barangay o ngadto na pud sa Picas barangay. Alibutan nga ninyo ang mga kabaranggayan
14: yes.
13: Adunay mga infra projects nga gihatag si Mayor Sami nga mga kadalanan naman naa. Libutan ninyo ba
14: mayon pagyod nga kuno ang budget wala kuno na gamit sa saktong printo unsa wala. Ma-awardan ka si Mayor Samico sa Commission on Audit, sa DILJ, Financial Good Housekeeping. Kung wala magamit ang panudlanan, ang budget, ang kwarta sa dakbayan sa Pagadian sa sakto, karuhan yung istorya diha ba? Asa may wak magamit? Base inyo ha, may wak magamit sa sakto kay sa Good Financial Housekeeping, wabi mo kapasar niya Pagadian City. Pasang pasabi kay 100% nya mingon mo gula kuno nagamit sa sakto